Barafatai, Daeng, Sawaksi, Naskel Kami, Kuika, Kise, Kaimesi Alan Lomfide, Ruru Manjaja, Kise, Barnga Kindokna, Sunga, Takatini, Alan Dongani, Nakere Nakogul, Majaram Bayan Abu Toib, Donga Gianni, Najan Najago, Sugusaming, kalang janga na duing arka dokel jam sunga gis e barafatami e bara Daud Adam Adam Adam Abdallah donga gi anni ajjanna jago bara Amir dogi donga anni ajjanna jago e majram bayin Abdul Karim donga gi anni dogna ajjanna jago asogis amin barafatai nabi bang kise nesdi ngoresi iribanni Radio Samarindara alye kise e na Lulato masatawra berel urre kwa alam bennes radio samarsi lo idle bago alsi kwa kien e si kogul illo ling sungagi donga anni na asogis aming e majiran dada bas ma amal dogi donga anni nejenne inantara si jago na rimenja kise ka taw sungagis aldi na dogwel alang kise duin donga diele fago e mera ma kisunga tagatini na mera ma sikwela na kundula na kawgiti ya nisikia njurunga nkaminga na kundula dog nagi kurrokania alanki e surunga si kutungo na iriko Abubakar dongagi anni aljanna jago bara Usman Abubakar sunga gistawa aldi na janna jago dongagi anni sunga kalanduin donga di lefago bara Abdulazim dogi donga anni bara Azim dogi donga anni aljanna jago majiram bayin Najmuddin donga gi anni sunga kalanduin donga dide fago asinga sunga jeinga kese duin donga una dide fago na u najang jijang wereng deng tanggal asa radio samarsi iribani iloling sunga gistaw aldi na asugis aming bara Yusuf dogi donga anni aljanna inang taras jago bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago sunga gis tawa aldi na sunga gis asu amin al kin kurobas ya na janna inang taras jago bara Musa Adam dogi donga anni aljanna inang taras rimenja ki kwambele tawa gis aldi sunga kalandu tawadi lefago bara Shakir asogis aming aljanna inang taras gago barnga al dorabang nabundul na kwakit al kienkonga iri kagingi donga gi anni kise bara Musa indalangi inalomba al kikang ditining marang Radio Samarinden tari jina ki na orre kwa ki dobi do alfegel na Radio Samar le kenkonga iri jagiti yei kise nes Radio Samar se iri dweti na yei na Radio Samar intari se fi asogis aming na barafatai na madok si doing aldi tabung ago na dok ille songo kirsingo di na kise ki kwel alang daeng orre bara Muhammad ajenna na jago donga gyanni kise barnga amin illong na duo ke ne ken kona kwa ba matinin ken kona skai ngana daila fo gulba wala gal nin ken kona irije ile tille al duo resinga ki gavalai la kim maran duo bi duo kise ne ine fago anengi hasi ine hadir al duo hawale ke gidonga ini ba ki barnga kei na dok sunga masatawre kereli na barnga si belenga kawitia na mera makain dogna na kwasis kaungitia na kurokania ating gi ini abulomba kise li dogim bulong ine na mas dog ayin kise na inwa kasmin alang duo din si tongin kwasi jaring walagal asang nimaja in u kasmin kise nse uwasong asmin kawaring enna janyingi ining irsingo aliye na janyingi tongyong kwang janyingi diyo kwang kise janyingi diyo kwang nse ki nama as kamba sunga inalomba alzikia kamba marang janyingi in kise deng aray na keringel ba ki kwaranga kerker na ilole nama dogwele lang ingwa alang utka na futo karing iloring asang kilasikalung janyingi diyo kwasi na dimbarasi asang injalung
ay tile na si he in timel alanji ke bang na zi si gerel na ay tini na ye in darang as timel ba ati tongin kwa kayin ati ilong na e duo falling maran duo falling in takati na ba in na tongin den duo kaang ina kay na amin idi na ka inwa ine in delin kwen tongin kwa ngi alka ine e rimenga nialgis ka warim mitil aloki abong matini na kodok na mitil itrik tabu si kousi ni ina duo asadeng yang kwe ke walagali yang kwe asadeng aboke kinama da kwe lasang in kalung kinning jani yas ailalong al takatini asang kanyinti wala alang kerel alang ina juaba ammo alang ina kwa balang badelin si abo yasin nyinti walagal abo ina langa kwa badelin asang ammo yasin nyinti ki kankeng kwaranga ki janyingi ki jurung keng kwaranga na uledo janyingi lo ilale asa duo kuse kenga na jena ziara ato aming ilo na abo kenga na ye lo idle kenga na deng ammo silo na duo kwera nang kura walaga na duo kwera nang tahan ki basat kida ki gavalay aki diyasi kelmasin timba banin jenas haming yung nakir ila loling na marang ila duo ya sitan. Badal malan din ang mo sitan. Fa ji ila loling al jija nga na zigara na jisikol dul imba mitili na jisikol dul na jisikol dul din badal. Nama wala lang angi na ina juaba anam ba baungi inang nama jaungi nama sakit enja nama injua ka al araw ila tile al kwele ngangin ila duo jisitan. Neska daraga ane zikitia tambo. Hal inyala ina janyingi indala. Fa ilo lenka na mawela leng himwa. Ji ila tile ala ka dulba tani stari apajang alenji jona ja. Kaji abo. Ida janas daraga jana yesi duwa tamba. Marang wela leng jaungi ni jagil. Ye ila tile ila duon den bere hata den nui. Hata deng tasarrufa hiye kies sarrifin ki na mang ila lolin fa wa yen bina antan. So waka ngati ye korunke nga wala ye korunke nga ba. Ila liya jidin tari apay. Kaji al deng abo jangalin jona deng kili jaring na halan jingwa ye ay si tema kila tema si. Na hal ila jayma se tema wajal la fiya wala wajal na fiya ba. Wala diyo yasi deng jaymile ka ini. Na ailaw sokote bukwaling ilalong asang iladuwa si inkwal ki gavala inang na hadwi walaga ina asang inkwal algis aso na hadwi wala kainzi nasden diyobo hal na ila ariya si yundila na yasi kelmofu yafi nas hata ating ilana duwa keri na ki iladuwa zata dakias gaba marambele huwa aminkwa wafingi tikai idi nasia dia ke diyo na den dia ila kainzi na futuwa yangaba. Den dia ila na maskay ni futuwa yang aba. Na makwe ila lon duo ila. Nes den dia ila si liyo. Nes teye fia alanjundi na futuwa yang. Inna waka ngeringi na mumindiyo ngeringi. Ji al den abo jang. Ila ti ila al jiyo nes daraga jang inda san songalay. Wala taane yis erikirka yung asan jiya si ila le songa janyi. Kisense na makwe ila lang yungwa akit. Ji jara si ila loreng maranjari kirke. Ne ilale songo apay alen jijona ziye si jaring alen jona kie birsingo asan jering ye den jayimde ka stima na den kilmaleng hal ne ye diya sake jiyo wala den diya ila futo zenga wala den jayimi ila futo zenga wala kainzine si wey wala ka stimel ken jayimale hal den jawili adera delfi kwa kerengali ayini long ilalong alang la anna duo asa diya diyo ke Adis duo ker bela kwa yesi tawal il dia ba fingi tinis itayi ben fi na ba fingi tina kafi. Ayu duo zili a bela ba ki injawati ki il duo den nungi. Ka inan ka amin idi na ki sense dayan warre sungwa ngere. Banyat ki kia nga fesi idiyo. Marang hal ki al warre kwa kang in uzi kalunsa. Amolay nazike. Abolay nazike. Marang ki. Jari hagigi walegal jari sieng ilal diyo ngerengi kerela kerelsa din surigi mo ato oredo
abe ilonga na duwe la lenja ngana sigere lenge kabe stawa ali sunga na alang ille sunga tabunjo na sang ille sunga jere barang abe ille duwe janga al duwe si jenne jumon na korole ana kusele ke na hadri jenne ila kusele jara marana ma jundi tani ajilal ba wala ina zamin ba din kusela aha soga kinar kurol ay sija ndo inna ma dalini ko ila ngai ba wore gwa alan abogis dalin gisi ila lolin kire lolo indin tari ji amodok atin abosi e mungi nanin duwen kwa abosi taga kusenga na bulal ba hidine duo woi na kakire na kengi si yeta kafi utonga kulisi yeta kafi e yerok aboy nan kakire marang ya aye kakire ya wajanga sinke diongere na bo yan utonga sinke ne siki diongere wajan fie na do kwela lun duo en na den kilker ne si kataptan ne si kila kianga liye den susur ke ne si wei asan taga ki belen den dora niki e ki beletu len den dora alen yezi kila wajanga le rang alanye kafiya alanye teye sai asan sokoto bukwalin wala yonker waje kerake ba ne yesi wi kisense inan kwa abasok bisok inalam imbereke ne indelin kwa ba teye kindelinga na waje rimimba oto abaje ne jigila duwan jumon ne kiwuto ake riming ne den jarimo na mambasin eritir wori asan teljekfiya mara duwe siya sa belen ba nama imbeleng ka asa alung na ka duwe siya sa wawa na ka altole ang laki mara di nungi ila ingin ni tole alay ba di imbele di njawe al duwe kersi jawete ingin ni ji asa erijan diyo na wajanjang mara ila si kwa kula ke ba sa kiwele warre kwa nyata ke ba sa kile uto nga si kiwele lolo ega yana ma imbeleng al tarasi kaba tarasi haddo igen lolo warre duwe indala ngay ba duo alim berenga tarasi mana tu ya tanas aiba yoko jessike mara nal giska wana inzi amin au neki uto wasi gil namas itirik mosa tinin ko kausi ni nako na forenga ngerin kagil na forenga ngin sazo ke kirei ai sin jumong asa din forre dio ke anga ke wala gal al din forre si duo itin si ko jojanga fia ne ki kila koja janga dio wajani nensi weike ne yeto yenga lengi zisi kwa mungi nensi nduo kerse kwa. Nama sawa kelkam nama kena kagil forengan ki yung uto nga ayye nga zi bulitia orangale ki dokola kerengan gudang korangale ki kwa kerengan al sekaititia ki dokola kerengan ki buli nga kerengan yenga zi ka buliti. Wara dongo karajo ba auna jang daki nesdan sawa kelkam namaken nesta bunko sin ki borai na borapatai.

Barafattai, kisense, bara Ismail Adam, donga gianni, al janna jago, sungagis so aming na barafattagis aming, donga gianni kwa kul al bel na bago, kirima na yentawangan dak, sunga fagul, sogis aming, ka insi dognes tabung ausinti, algisimo alkuera lang e forengan kirsingo a jari asa duo dintong forenga sigerel e iala janga bala janga kala nya e duo biduo na ke bos forenga ke a na forenga le forenga dien e lo wala gal dien mustawa a kerkeri matinim foreke ne iti ile tile aye iti kenga kise deng janyingi kerkeri mingi fore lali apa henga. Ilaya iti deng janyingi tab ina aske ba tab sike laki marandien tab ina lomba alki ila dorai ina fore apa. Tab bay jisi tab mpi alki ebang laki marang faala kuriti ba alang iye bele fuya kelami wala ting kelami kain siyas lomba ila erikaswi. Namaku ala lang kena fore ting fore apa-apa ngkirsimo. Fore apa-apa namakie, fore ila, aljeni enga na orokuriti, na, yani, utonga kerenga zbuliti orong, naki kwa kerenga resing, naki kwa kerenga skaititia, naki kwa kerenga ngorenga kawe, nama wela lang imfore ngkirsimo. Jial iya janga na alba janga, na ayi imkan duo, ay siye do wala kya. Gavala ase dogala kya nama wela lang inwa kwe ile tile ye fal kuro gudi nyanga kit gen jarunga madi gyalang ilong asan ken jarunga zirok tulle jalung na alan si ken kasi tulle jalung ken utonga ne ken kwa kita se ken aititi ne ken kirsinga a kai nan ka ngamin sunga ngereng idi na ila jijuala san dingwen ken utonga jalung na ken bahama zalung na asan jie si jaring lo idle alye dele nyoke kenga wala gal alye si dele koje buliti yengi. Uredo. Jari ine kise nama inwe lalang inwa kidoro budde. Ato kwa gini ki ndola si ingire nkawe wala gusi nkawe. Aba denkwe fanya nga na woy nga minde nga jilo basi iwen. Inkwe alfanya nga beledi si angin. Udila kene si juru le tulla kariba. Kwa di nga kayi muki ndenkwe alye nga na bele kusekel. Ami ya kama duo tani ya kama zi duo kwa jefya. Ami ngela ale tu dola di nga kirsi nga ba muki nangkiri na uwa. Ilole na mawele lang yung wajal deng apu janga na deng kili janga. Asan jijalung ay tile na ding kwe yasi kusebu na dole di ake nga ninjigesi nkwa ba. Lakin marang ila ding tari. Jal deng apa jang asan deng wajasi jalung. Lazim na deng wajajalung asan jiesi jarin na alijenja. Wajayinay batarang wera kwa wajal waja kiria waja dike na waja diongi waja dakhili lazim nisiji ila sijalo lazim magisin dogala kila kwa asi yenke koja yanga bulong nobo gil ila koja jie si aisin jaring idi na dola dinga kai ngaba yesi koja sunga yanga liaba apa yanga bafingi tinesike yanga panga si mbiring ilole ngangis kwa kasi koja chika yungi bi albanga kaba yungi iloleng algi kasi dia diongkur dengi bi albanga kabo yengi. Ale fikre do wala kei nai nang kawe. Kaangi ti ala ni ki nga panga si lo meng kawe. Ji kasi kaanga zarba ile tile. Kanju ni na ka oto ski anga diongere ngi nang ang. Kanju ni na ska wajang ang diongere na abung. Kanju ni ne kasi kimbule. Ile duwe zi kansi aja akansi abu haba. Fajari kwen
ina bamba dalin injwala wonus nuin tari an ennu anina ami nama haddu lolo jare kininge oto aglebia dai borun ko abji wona jona jiwona jegila bagisin imberen filanal wajani min dio pirang asa erigena bo hay pirang asa juru kenes arridin tullayba hay pirang asa ka ke kin kul kange idi ne dio ngereng wala gal ile tilay ye lo ne dile jari ko elingi jigi doro dok si jara de miningi sense ma yin kwel ji arangi koranga kul jari surzi dora tok asila ma sanga jaba alang injua alang jenne gi dora tok jari wala ari to kala nga jegil ba ki dora tok ne jinjua yani ji lo alang si jangar ne kulle jang e re din ta la yan ji jo na re ta ri yan zel ne jani na ami nan din ta la asin yi si jemil kabulon nan din ta la yan ji kem ba ma si e jelum ye ay duiti nan din ta la yi alan ji yi si waja ki se dio ren ke ne se si ko je je fie alan julo in kul din ta la redon fakki sense ine a radio samarin den tuske na mo hidi ni na undul na se nga beleng asan kiki dora tok ta kay yakin den ba wala san ki dora tok kal gim ba wa glebi an to ki bus ki dora tok kal gim u han katar kwa kayin baki tok kwa kayin kan soye nga baki awi kwa kayin fu to kirele yalan si gudin ke songa arti no kwa kayin na Imbere asan gut narin di injam na jawale futu harin. Kwa kain ne kila ngor kul ki de ngai babang wale sunu ngen na me kal di gila duwa gila jari yen ve kyo to na me ilangi na kain jure nga na kain ammo al kuritia ammo abo ki kali kuritia kali skain kelma. Ara ngot to jumana ammo ke na sabiti na skalia ke ba kali na ma ka kai kali kalina lamba alkali yani ye kwasi kali filala kali namas kalafin din namas durtile atto ammo aji gudfia nin jumones kali kilmake kali kilmaka idi ne jia den to en kwa banga abo yin balan ke ruba yin ne shajjan bayi ne sin jo jidaran ki kila kwa alba to jang tagalan duwan to gun jare na jirsin tagalan din sursi inje ka asa kuruan ayyori ne jure duwan bi karo kanan taga nalang ilale sunga azatu. Taga jia se kuruwa jang, iri ila alkuwa kulka wengi jia lan taga jawo ilale sunga iri. Kain doga la bizat kuruwa ina wakani bati keyage ati kenige. Bizat ammo si nama den jayle nama kwa nama kakurgitia, nama kalizari yankawe. Ji insi taga anjaba, hai ji inan jang, hai ji inan jang, hai ji inan jang. Hai ji inan jang.

eritobiraki njisipulo seje ilong vile naasa njijawala naja ingirisi ajan ba kulu mana jan ba apajo wanabaji ilong vile sejana wakile njangadele na esi jingo akidi ya bari rankile kise wardo in kise nse ka ina ulung ki dayin warre anan ki indoraka asan kaula na waja gitkagil wal utwa gitkagil ko jaja gitkagil asan den ore jumon wala den wari jumon din warren kwa din tongin kwa na din waja ila al din tongin kwa ndi oke na jijwala na yasi wari jawi ayin sina amin waja suri ngai ba wala jari fari ngai ba ka to matinin ide ina rime nga marang kise idi na dayan wore zikis kalon abaja na mingi la fali ndala nja mungi nani kwa ngangi al dayan wore ina lore nke ayye na ka anna waja nga diyonga la zirsing kwa ka ina akima ge ine matinin de marra kurul barankai lama irsin ba kawaje diyon irsin na wel balan en rimme nga san duo ker fala sai foro lomba wala dai murren bele sai lomba alan inja asa ki ko an bele inda la rimme nga lakin maran duo sai dai murren bele si long ne diyo gari ne kenes kela akid basil long ka ai lolen ne irsin na kaines ka gasi da wala ndele hago nekin udo nga ati in gwe alang baden ka ay duori gine so nga baden bi ila duori gal duon baru ke wala jija na baden ja wala din baru giyo jang na din baden ja ila lang alam bi kwa u baden ka iya na ba nas berin na imbo alang imbamsi kabun wala duoto gina ni in kwa lolo ka imbamsi alang kabun na ti duoto bawa den tulle na den jitikani ni na ti kwa udo baba den jiti kaningi na den tulle kaningi kina mukujari ngake asengi na nkiri nega gin kale spegin kise ore kwa imbele sunga takatini mungi nduwa si den simiwa lomba na ngina kwa bal takatini warang abo duwa kya nganas imbele ngden tulle nsilungi na jari seng leng kweli ngasang jari seng kera duo gersi mangi lole kurweni kisense warre kwa insin ersin nama doktani asikir deng sawa kirkam idi ne kise oto kui ngamfara ka imba merama nama abonga ye nama ila ungi naka ditini ngang nama ila ngi nesawa ga sungwa kirkam alang kain si beranga sita ga timeng a na kise asogis aming bidu gali nan taras bau giti na rimmen bau na iri bagiti ilan sabba sunga gis aso aming namas do asikir sawa kelkam namakai nga.

kiborai warre kuwa kise dayansi sawakil kami ine nama barnga kayin bara Ahmad tongi anni sunga alanduin donga dire fago ajjana jago redi samarin tuskele asogus amin na bara fatay bara Abdallah Sadiq dongi anni kalanduin donga dire fago bara Adil Umar Usman dongi anni majiram bayin Adil insi email alanji tarazang na kusenga dintu gakein lo bilo idde na jijang mulo sikirel aylam binga si jano orre kwanya tinin kwen lo kidle albibang na barunga kidle albibang alan tolengan diyo bang na kusenga dintu gakein in aldi oto kisense kul inang alka angana irtinga bara Ismail dogi donga ani Ismail Muhammad donga gianni sunga kalandu indonga dide fago otonde mbele in Kasmin Kasmin in kisense oto kawela nang ingiswa alang futo karing duobi duode entongin kwang ereng na sunga ngereng dok in takileng wala in asanga timel ba alang basidelin kweng imbele njari alfalingi marang utonga ki na jari dionge ne diong waragal utonga ki lal duwa ki kilmas diobo na ki jurus bow ne kilale afuwa inia na makwel alang iloleng sunga futo karing asang kain alasi kuliang kerel waragal asang ki kwaranga kul kerel na ki kwaranga dinga raki singasa kindel mba oto ki sense kwa kital daim baru diyo kain duwa hila uta sunga kain na yang asibulitia jia ningelong na duwa ilalang jangana di dien karajanga dilan si bojelo ne yang si kien afu anjingo ne kien uta kelan jingo ayang si bulitia tulenga lage jitinga lage ayang si bulitia alantaga ujana si yang si jaring ne kien lo idle jaring alti jikul tagan jabumba abaden kile janga ba lakin marang sunwa tagatini alan si ji yang si jeren alan jilel loma kilale alsi ye jiga sunwa ge adele ni kwen dorato gin jelde wala ngas gelel banas in jamin ajwela lamba dele ni kwen jingo bisongo ngasa bangwalas bamba na abas ga yen kal dul yen doki in ice cream le bangi singa ngujia kwam burwale jang na kwam burwa kas kayin wala kas kayin ba lolo dog ba undurang dilon bot ilan ke lang sin kwa al songo ngawel fa awna ka ngene in tulinzi na joingi in mahabba kain kilmalen in ka asang surunga si tamminen ki kwaranga tulenga kaw na alang surunga si ki kwaranga tulenga kolun na mawlodo kele sikwel ki sense saranje banging inyingo din to ngin kwasi jia sa jerelingi deli ni kwen asa ki dorato jerelingi wala sa ki songo lane tala ina ini na utong songwa ka ina ye ki ngasi denye ini duwa ninke ati ngin kwa al erigwe nama tine ini lakin marangyo inye asin keba dingereng ngatu denge le eri do boho enga fa ato orre kwa auna ilosi songwa futo kai auna ki kain kilma na ki juru nga na ki ya ki ki jeima surunga si inkwengi ninalgi lomfi kinga si tewa na utonga kine ye kinga si ini na utonga kine ye kinga si dieleja na sunga takatini alanki dielekang iloleng auna sunga kaim na auna karing na kagil ilosi sunga kise bara Adil umonsi din lo inal jidere jang daim boru dio fugo dio wala fugo marra dio email si alangi jisi lomfi jano alangi jisi jabal ja ke gavale jabal si sin unay lomfi jano jisi kise dilo ilale alji jang kise nse orre kwa oto ndeng aldi nyatini kweng in sikenga na futo baring duo biduo auna ki longa leng futo karing na auna skin si tole kain forengang ereng yang kwe na yang kwe jigar habbo na kain toya si dok auna futo kerel diele dalini kwen inalama jwaba inal apa yanga wala gal deng jirgingo ki ding alang inalomba alang ina jawriti ba
induo na alto en alolo jirgingo lo galan ki joingi ya sanye in iwel aljimin kilman dio yesi e minki kilman dio joen idinna kwa ga in atiduo in na apa en aladen joingi wala galden ihtimam diere wa itin itifiniti hata din e kwarin ki iya masiro kisense e uneki longa len balka sunga idinna in talay worre kwa kise jabs din to en kwa ziki koranga kuljeren lonfi uto ake ne yeki ngasi diele wasen via ingiswa dinya sina dimba si alam bugi jaw na alen nyawasi songa jwel na duwana de nya na de mba si bugi fi ke ngayenga del dile alkeza to songas uni e in lonfi ne enan kwa kang idine ji dinya sina dimba si songa bugi jaw wore kwa ilosi unus kumong na unato le karin dele na duo biduo kese di lo ilal si jija na ilomfija dele ki bagi ke ruazaba. Inaka, jia kwe jang, jibas iya na ba jang, net kinsu utuwa jang na ilomfi dele jalan dele mase taure jere. Ji al ba jang, utuwa jang na ilomfi dele jalan ji mase taure jere. Ji al iya jang, lomfi iya huwa hebeaba, akit utuwa sikene jisi iya ilantewa alanjikil utuwa le mase taure jere. Lomfi iyan kwe gifia duoleng, idin gifia alang utonke ni jidele masa taure jeren, alang ho ajundiba idine intalay, din talay, din ya, jia iyan kwe jan, din uon kwen sabah talam mubashir, lomfi bay jiti ilel, afingiti ba alang denya si ingo, lana denya si iletayle ilel ni, jilel ni, alye itiske anaske ingana si iyan kwe nyaba. Kazarik uon kwe berdu, sare lomfi dingi nyankwe ingo fa utanga ke neki inang ho watanga itanga kolu marang lomfi dente bu utanga to lenga lo utanga apanga jarati kelasi ne jana tenge ke neja fa e ke insina ka lakim marang ki dora ilai ba allomfi kwel ki densi fa una ilale ka ngi sense allomfi kwen na yeja ilale so nga ka ba ki diem bagi urre kwa alan surunga si dinele kojajanga skaba zenine iyankwe mitilgisi ngaldo ki sarang uwe Ibrahim indieng yankwe den uwe nkwe si shidane bagia fiyengi ba kenkwa na teria siyengi ba gabli ya seka ying nesko yake imba bang interi ngi duin seina naliagal alsi alonfi kwe ini matining kamu tak kita matinin deng kue mba teringi ya kaman sing keinga marandombolele irim mengenga sa keinga nan deng seine teringi. Ingeri iti abe imbagi naman si beto zato. Kaing abonga torik asang uo si kore ini walagalasan deng uo si kore ini karrahila ki kurunga u. Nes kore ini na karra ki kurunga u nunti ide enda landara ki kurunga jawriti. Imbagi nke yang korangge bizzati ya ngangkwa. Auna bagila sunga keren da guan kwe jirok amin ilona iyan kwe kene imbagi sigi ina ini ina jwaba imbagi alho ilolo. Lomfi jaki uto nga se lomfi ken kita ken dombora le rimimpia auna king ina ina njia nina yekwa. Bara fatagis amin sokto le kenga bara adila sikir jenga bara yasin bara yakub na asikir do jenga yakub abdalla donga gi ani na asokis amin. Namaskai ti jainga tulang ale na soga tulang ale ki borai na barafatai ki en soga tulanga na jainga tulanga lomfindendonga ki borai na barafatai.

Nah, nama beli ding ingwa, ingwa dingwa. Bela iral dele kada, na kana skios terini makel kam na kaingo. Nama wedding ingwa, ine lomvin den de modun kedok. Dai majeram bain ilala lomvin gen de modui. Alingro botros ila, ila dok ingis kwa ine. Mumino akia kwa luong gen dokala kang na lomvin di bagi kau na dengkari kulu. Ada ing kalung e lomvin kingo di. Udah apa kul ke tulang gini. Nuhumbi ura kurki la e kini la kira mang erbel el dan tula dionis ura ngaji tunga via na duari kena kom na duari kena lil idalba lil ba kona ke ke kalla na kidalba kom bakal kona ka sor kazo na ikagil aizinka alang ero lia na aizinka alang ero koma la nas in anale intile bedo idi na kaza diang mungkin ang ina alba kagiru na aso ina yaso ana ide anale lomfinde ngwe iza alba ana akagilo ba na dembera denjaro wai ba koma la na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na bulu na karkwa kai na nae kawe bakal ki subung kwa ongo na subung ken belanga rejungo na belanga ken si adrino asoge dami barafata kis amen inzi kalung lombi kingodhi kurrogi inni alba jitimo ene bulo kurrogi ni adang adang ila tienzi kando kurrogi ni adang adang ana yedi kurronga jitimo zi kurronga na woyengo kida unu kurronga na doki kilmagi simma vi ili na dembele kain kilmaleke ili na kain ken skill reading kidembele neki domboren anaile na sala lolen reading neki kwa embere ngeng neki kan kaninge ken udongale na dok reading alang kel nekil masimo ka asoge da member fatais amen inji balon do embere ngeng kari kwa ile giti wa mangen ne bule kulkin idi ngala balji katia ngaja na karda de ngal katia ngal ba anai idi na kan katia kalba na udon giti ko la no duo bay juzang aba giti juzong ba giti enne bulo bang e de le jayo na ba te juzong ba ngal te jayo asoge da member fatais amen bel na kwa kul kay ngudo tengang lomvin dembele ilal den do mbere rimem via na ile kuzungo kay ngil male ala lya lotale ilale kayo asoge da me parafata examen amen.

0: Bago, uonga. Wenga u na onga le kisingo na nama yani giska gisingi denga ayang di ya nama kamuna kila ayang le kisingo
1: tumi
0: ina nama sine kunya le ala Saul wenga ala yenyanga na Palestina urengi ye na namas debiti wa ingeling orgosle ide Saul nama derkwa Liringa is dio elo nama yenyet Israel nga kini namas kaule na deb na debit le kanya na keng derkwa lo na karikeria na ide nama dio tukini na ine nama songatulei nama kuela langkin ayang uing tirikisungo na nama kuela lang kisuking ayang u kagis balitia minding
1: kin ayang au kin jamal gis vale dia engis vale dia al duo ke na Shaul kerini na maye na yang a Palestine nga si jegilo na ma elnes elnes dieng gurise kwa kin kwazel olgos le umong na ma al e na den dio kwa kin se au ala kit ge na na dimbele si jizi dimbele le kerikule kinkwa aliyenge naka aangu diye ndiyo liringa is na ye nasela na kinge alang alding kering kilenge na ye ngal kwa kakiriage di eyi deyirenga alang takakerol
0: ngayi wa tulay
1: yeah.
0: Na dok ine nama mayram baziki wa ineske na ya uwi le tirikrisima dok
2: ine ayanga imbelenga ye Shaul le nama malik anga na Daud nama duot anga azang ye duotule anga ine ye albake duo al itinye dine na tonkuri kwale abo duodi ke na kwa dengi tule kirsinga ye ile duo siya kwelba idin yeba kwel sukurala ma dengi alba nyanga inderen kila Palestini nga nama spie kawe nama zingange jija ula jitara Daud alila ina ila ke ila gosle ila firangan den nungi ide ye alba ile bele kelami ne kwela lang alang alang dozi pu idi nga leke ngudo nga tulle nga ke nama wei nga na ken kel de gabawa liringa is kila kwa alde mbele kel kame ila de lo Israel nga le idi necho ol Israel duwa nga dok namaz jawla na duidi na kwela lang ade si kwengi alang dozi si kwengi na dood na ila ke na den suri si pugo nga le ila jula hike li ankara la le keri nama ila ngi na kwel alang jene si bulong nga ske ngudo nga na yesi ero ine nama isi indela mbeleng ale duwa aba ye anileke aba ye nini na na tonkuri ne kuri na naji jiji gal inzi jamin kinkin altule nga alage bala jawa ye akwel baba kwel alang jisi marra duwari fia ne yesa ine ke ngudo nga kusenga fi ine nama isi indela mbeleng kwa ali tinkuri nga ke kie ngudo nga tarasa lage balba itage na tule nga ke
0: tulei na dok nama kwel alang aya izdeko yani kiena kising aya isigiri mpia
2: kakisinga ine is nama mbeleng alba kenge kidie ndiwing elain kila dora hila lole al kerkera kain ye Shaul nama ding kiken tarngang ilong na Daud na kiken kwang ding ke na au al ding ke na au na ke na yesi kwel Shaul yesi kwel ide ila karale ale ding ke namad din kay na ke na ye Shaul kay sine si kwel asang ila kerker le bulo alien kay kila tarwan dio ne ye deu na ke ken kwan din si surjula ken de pugon karale ne din dirigi ngou idi na ila duo ken kwa kilal kila sa de so ke ina mas ila ngungi anas de sursi ne la njula ine na mas ina na belen gido gabay longna kinkuro itingi tage asaba rokoja na jul na na derzi kirinjalo jajero na lompido kiki embang idinga leke kwa songage leji kingi tage na maraji lomping dora julong ji king gi banjo tengo si yesi nama sindera mbeleng
0: Era na taba na lompikege
2: lompikege
0: na yenda mo kem kuro sikya putoi na lompikege kuro putazo ine na modo kwela na wuto bare kan ine do gisitiru simo enlore
1: ine nes lompikege kuro fale de al ji ala de mbele sejel na de ngu si jame la jaw ala lompikwel ji king kuro al kwanye dingile songage iding na king kwa yengale engore ngage kwaze nkamina asa kali kika kanyal asa eduo dale mafesinke alamba ela jizi nifu na dingu ala jitulela jawana njamena lomfe ni nene mbele na makuela langi jizi fu nanji aja mbala ezeke udo ale jidel ale udo ajitinga zike la fe neba mbele alba ye kore duo kera la keba jizi ala mfu jigal ine namase nijana iting lo darag le jong alang kiundo wa kelase alanga fo bazan kiundo wa kwa zanyet le jago maraji ke al ke lomfe bang idina lomfe jisini jantarasin idina ji udo wa tulang se jaw ala lomfe beleng lakin koringa ki nyedde ngat ala kein akwela ba alang se duo kena bele idirising ala ya kwel ba ben beleng alam ba ele kal ala beleng na egal ken udo wa njiti agena lomfe udo wa zia fiba ila ye nama ye na ye nga gore nga kin akwela ba alaji utule jau alangye
0: tulei taba ine ni tikiwe dogu yani yana kin aya nga se mpaletia yana kwa kurusis kikuro tarika wena na kilompi mbile tarika kwa na longa ding insani yani ye kwela sang mpaletia jesu wa kikiri
1: kani nama
0: yani ale ye lompi mpaletia la
2: lompi silo yidi egel
0: wala ganas ding ken der kwa ken ze kin kurole futoi
1: nama der kwa kurole futoi ba salama ke der kwa ero yize lakin lomven kuro ke la le son age
0: lakin aya iskinasa yana agis pariti yana al lompi kai

0: kin aya ngai ne ngis pale dia lombi alia da kuru nyet kwale so wake no udon aze al nyet e ne jizi kin ja ngale a den guri ye alang nga jwa ba al kuri ki al ji ja na kuri yang ki udon aza nyet de le chili a ji anan ai ka kire ja a lombi le ka kire ala jamba na lombi ye ni jisi e tawana skin udon nyet ding tarasilong ji alan di zuru se njay enal ji a dulli jani lombi tawa alan lombi se bugi ja kese
1: dulay na ini do no kwela lang wo
2: dalwa
1: wo dalpare kawmi na na dogis ila aya onlasi gis den den tirurisimo
2: e onalle na men ko ye ide ken kulding ke la ken ke ken ani a chawling ken ani na mas en ange daud dal illa surjula ye asa illa ila lolo surjula lompine illa ilinja asan surjul na jegil in alkeri ngerenke na kwel ka kafi ine daudin ken ken kwa kilal ken kaldega gen masengange in albalulahi la al illai ato in sok al yei na ilompi kiyo ngasi jundi alang daeng adusi kai iding ne ilalba bungo na kwel na toyongo na makari na nanolo roko piana ungu na yenki na lila ke impu onkara na kalwe tiwing. Namasin kwa insok alye alompe kwa alanki deng adusi kai. Ye ide.
1: Alan debe zike ya.
2: La debe de alan shawzi.
0: Alanti.
2: Shawzi ti. Ine debe da alye duo lompe ingi. Namasin ege njawla ye ilasin namas soka pawe. Sabo jawla naman nyana bulo na ungi. Naman deng erinde nyilu bawa na beda. Na yena soka alo ingo laba. Nas soga ba lompi na soga ini asang ilong al lompi askin beleng asang asenye ken kuru iu igilin dual jiki king jeja ninjuel ay via ni ding jeje to en walan se jey na mak era na keri ne jiri bulo na jungi na nyilo beda
0: na
2: aning lompi anilia anga ba ken doma kwali anga ba bamfui do na mangi nyilo beda la ba ko la lampu ko ba impu ye la in galal do ye do lompi ni na way nga se lomban ba en kwa sang auli allompi kuroswa galgi yenen kwel kal mak en man den den rinyilo andana ya sale ngola ba abas jawla ya samba iu
0: eh
2: en namaz lompi kurofali di ayo ongal namaz inela mbeleng ade do elana nana na do chausi den nyilo nyilo rinyilo beda
1: na ine dok nama welalang go to basi itir ingo yani alangi sem pali yatan kwa allompi kurosi putwas geba yani duas den surti putoi yani hal ye udon akela al lonse pirgin ke intalapila
0: king kwa en anang ji alon file un seas de mbara yin yama sa ji kuro kwale ton ajen na ma udon ajundu na ja una nyamin albakang duo kerala ngim bia inaka alake ba namaz queen kuro puto analon vele as elba namagal en waka namaz adamba kwa ela alan duen sor ka resa en kaze kanyen ideal na kanina ona kwaze ker mara udonga dinga kaina lomfi dele ji ananga ja tagasa njuroba iding na lomwe nken kurosa so wage
1: ye ye algi kinga tpia
0: na ye ni kinga se te waza
1: gal amara ki ala yizikir kulti na san ke udonga
0: asan de mbele kel kam idale ale beleng alang duwe nga ja mbal baka anga lomfi le asan puto asan amba asan ba duo king kurole puto ja baka ele bele tuleba ine ka ala duli a lomfi ngela alang zi lomfi mbele ele zikela am alang ubali ngamin ka asamba kalda gaela wala kwala der kwa kiriya gata ngel nanyet ka duen suring azayen kaze kano idi ne ka lomfi ki jan kabang zi lomfi le seje tulendi aing na lomfi si wengi na de mbele a lomfi ay beleng duele kakwel wala kwale kakwel alang kwa kawal alang ele bele zi udonga tulenga zi kawal idi na lomfi ya mbeleng ji abajwe yengi duele kajipe ane na kakiji kan tim bitin idi na yetewa akwel balande tin njonde ji ala duwe u jitisi jaw yonde bange asanji jem allom fike bazin u de la energy zata ben kaliti idi na ji as jaronga bela allom fin kuroge na mansin jem lom fin ken kuro alza zonge kidala ge balan jin jam na kakki ka kwa der kwa taga tas le kriya
1: ay tulay na ine nama itiri karin nas dying kaim morning akel kam wala ga dantom bin dak na ine nama duri kwela ngis ya
2: Yeah, kaisinga wuto ba.
1: Ah, too late.

0: tule ko sai aka baka
1: kamar da ka ba
0: eh ba su dom ce ya
1: eh na na magal kangi aya na le kinga na makwai lalan dan aya osiko yani na den tirkisimo na ki na singin aya ngrisimo in aya aigis quality
0: in aya kaga zanyar tumo in aya embelen albakan namaz ila tale duo ala kana unya na da ukiri mas jawla na elna in duo ce ta na den boring tabase beda na ala chaul kana unya na ma elnas beda na ye dok as lomba na ye kana unya ine ne mise en fale di gi ala jay na en jaminal da gi kuro jayen na gi din sur les futo ya na lombele futo jamba sadi galamba jay na ma jawya na duwa la njegi ala akeba azan gi en jalon kin kurwan nan ay sonage alba lomfen en duge lomfe ta kuro kwa nyedle sonake na udala ji jawya asalon idin na ji ban jay na maski kin kuro futo jaw sare na ma jawya na as jalon ba irela ji si jebia idin kin kuron iten itini ji si jebi la gi lombe ta ga jebia ska be dina ye ni ji si tewa nan ge ji si pia nan udo anyet dinge lomfinge
1: na
0: egefia alang zi din sure te nga jame bakal bakan woke rala dwele ka kire ala ke ba idina lomfike ala ji si tewa na ki nga jang si nyet ding se long udala ji jaw azang unas dele unseje
1: ye na ida se asadem bot beta ye yani poyala
2: Ha ye unya ye kenga na unya na mai ela na mai kwa san dembo dila bet asan impali allon fi kuro so wa kenji ay jana sa jima ba na
0: mang import
2: do bor bi dili
1: nge ba na boting ribeta tulay na dok ine na ma kwel alan dying aya anila kawo osondigle gire dole gis giren ba ayi dan ayanzi
2: ine osondignes ki giren a ide asa boarding eribeda ye do no pine nkwa ofo animba lom fin kurung erenga angaba ka ala wel balan ujiti a idina dwe lompi mase ale lom fi tule ka ala wel ba alan ki duin donga erigiti a idin na alie lompike ide na man kwa aninye nga lomba lomfin kwa nga ile duosi de albulo basin kuiranga
0: si
2: no emberengal has na jumong na ka lomfin kwa ang na lomfin ngunka wel balo kulunga jiti a ide na lompi ye na tulenga tulei alie be ekiki den ki den kwen kuro masin kuro ala wel balan duin donga amingi na du arigiti a idina lomfi alie ki den kwen kuro masi kene leune yei
1: tulle na dok ine uoto ba alan si gis tir gani in ayale ay in aya ay gis belen alan yani alan kia kaka
0: in gis belen ki ala kain atan kuro lombeng le kelgin idin na lomfi ye ya da kuro kelan de le kwel idin na ba kuro lomfi le ajo yenge ba din wana ngai lon ka kirai ba abaye long nak din uze ala jaw ke lomfi kuro na jaw duo atan tas le ke akeba ananga de linye din ken dale ma se dorol pia idin na lomfi ken kuro so age ji aba lomfi ken kuro le ja na ke lomfi kuro tare jaw idina lomfi etu le na ba ke ken kuro tare jaw aji udo aji tinganse anjaba idina induo ine uji tizi pakada vya ba idina lomfi mbelenge la uwalji tiala ajaba na aza kwaze nyualo utule kawal na ye duo zido kwaze ingaz belemba alamba iru na selembeleng alama bubawaze kwaze ke beles beleng alomfi nkwa ye kwa insi alanga kaba na ji alaja uina aljitina jau elen ken kwa na ma ki belen ken kwa se ken kwa na ma yesi elen kwela na ela duo ala ji njamen lomfin kuro dile tare ala fieba baye kana za kwa ninja in tok dik banja na ma ki kwa kela amba na ma ne miro kabial wala ji den ranja ramba
1: yakina jiba lompi zi sejen yani jiba jenes ken kuro ya
0: jiba ken kuro ya na ken kuro ba ki ya ba na lo bilo ala ba ji jenge lomfin kuro ba ki ya anangis kwa kiribi dok ba yeah. Bazan yoro lombe be se rangi ken kuro
1: zena sa dan burumila
0: egal na sa dan
1: yani kin kwa min se ne kamin ay a pirnga wenga tise lena
0: kama kin
1: kin ze kiriwe na kwa no ko yon dio kin lakin bas kin ana kin
0: kwa ba kin na zan haja ga ba idin na lomvin den uzi ya waji njwa lomvin di tari jaw a ayi wanja ba banja na ma jiru lakin lomvie ken kwa ze a bas ja nan kwel ki sense idin ba kwela zan kilo mfile unse kain da udo waji tin ase to akawe a yedo lomfi na ma lomfile kola kwa mala lomfi yedo ka jitin abe sin to ga jabe
1: ya ila ne taban ye join ne kwa su kwel ye ne pia kwa ze ne in sense kan to so kwel
0: sa so
1: kwel ne lomba yala ye en longola ne ne lombi en longola ne sin kwa kar ina na wese jiti ayi la maran ye a ye den jengal undul jez yemelo
0: Yes, in Jamba.
1: I don't know what I want to see a caribou.
0: Eh, say, Nama,
1: I don't dig a woo, Dorba.
2: In the village, say, eating a lumpy in qua ca dulci al a eating a la balanji, ho jiru. Neji and the ninjiru as an ajaga by eating naja dumokaang. Neji namaski kinkuru putojang. Kinkuru walanga pial bamara, elalji a jelubaza kuroke, ka al kenkuruang. Al soke nam fago nezi gisi toyngo na dok asanga jage ba alamba nyanke idina re al uzungal kana uzunjala jamba il namaye ne nelam pali di jegil delding na ngalom bal dainditini delding dinen ko nyet na kele na kalde na kalde idina du na wudo nyet kawe na mukutingul dok asanga gya nan koyonga ndio kay nan kutingul asanga gya idin na lompin kuroge na songage ine namadogi nelangi ki asal lompin kuroson wa kan na lompin kurosi kilma kel
0: wala
2: idin ne ki wonga si songa gi kwel alin ki doge si nelan kwenyi alin ne ki wonga si inen grenyel
0: but lompin kuro ine sa songa ge bat
1: to le meran bain nama dok ine tir kan dan tambolan dak dikel kam lia nama dok kinga na kan aya kin si kabun na tabun si kawsin tir na kiyene sin tambolan dak digya
2: Eka nagising wudol ba?
1: Ay, too late.

0: Ailon a tombé dans Dagin.
1: Ah, ça, c'est un peu de mal.
0: Na na magal ko era sandok ta bungi tiri kausi ni dang aya tamande ai na kagil in aya gal aigis bereng
1: e kani mena sabele ko wala
0: ya sabele akawa
1: ye sabele akawa
0: a kwezi
1: e ine sabele ni men kwa ye dou ide na mas jawla na ken kel degasi bele tokke ini si mo na zen kwa alan kijiti akaba ile du eri marang asa baula daing anen diona buro daing kargamin dio ini nal kuro
2: en karale
1: nako en karale nako na zese de lo kundi idi ngaba ide kungul ya ni ndo pinden den duldi na aba ide kungul bang illa duos jawla na ma elal ko na ba duo ela algi eri bang injwa asan di sursi je ide nama kewa nga bunya ide nama koraba jito ngi e nama sen kwa a ki imbelezi al kundi ndu se ala ko ba mbrek bine ela rangi kiyo nga sipuna na kiyo na mungu mwana ungu na denyilu anda asa ya jawla babia sabawla na ananas de lo kundi ye na mazjawla na denyine dedikenkel de gaba denjej bawa na sisi de lo jundi tebung ereng iding ale lompin den dengane den domundwe na kwelba alantari insipia abaz lompi akwa balja
0: tulay na ine na kwela nang dira kakil wuto ba
2: ine
0: kargis paliti
2: in kese yanze engis paliti ji duo ala jeng na duo elnes u jitin fia na kwela ndi nguri u jiti fia jie se jiti asjaba baja hu jie se naske lomfin ke nkuro ke male jwa lenga ke belesimo idi na kwa yankame na belesimo anu mizi den dulo rengel alamba jel nas bele tulie jirsingu wala kan se delo ila ala de ngiri ala ngi tv ala ngi junde na ki doras kier jo le a alang yese ki king kwang jitia ja ba yese azan ki dora tule jo le a azan ye iu king kwa ndi wale nga ba tule ka ze jitiro kala ka ba iding na ala el ne ndu bulo ade ne kwele ngi ala mvu idi na ka ba yense ele ngu mwala mba wi na ya ala el ala ya pui ba alwe taras njunde na ba u pe azan iu al yedo kaza da lombinge nkurosur ke ala uda jiti ala fe ba lu don atulle nga zefe
0: tulle meram bain ana dog in ayandenges mana inanges jua na na makwel alan wo dalpare kawmi naskin ayan yani ayatise wala tamanna
1: tamanse
0: na lewe na dig na mas kira gis girenja yana makawmi ayina de mana kigida ilon
1: yang ine nesta malekong ide alie nyanga na ding ile duzi bulo shaula le zikwela lang erona ni ding nyulung eribeda na body las beda nama nyanga na sinkwa na king ye sinkwa bia sa bawla na ine den kara de le kuro den den pugon korgo bi de na korona konas de lo kundi ide azaba jawle na kiken kwang irie de udal kiken kwang se jawla na korona ilong ye ine keri ngere nyi lingo la sina na bulo na kengu donga yenga geba Albas jawla dawut ne do to lay na materia na ma nuy keri jawna zen kwa shaul na materia ye en jawna ma nuy keri jawi na ma jigila alba jigila na mastani fi na sin kwa na ma pin na sin kwa duin kuri alba ye jigila al duin keri jawi jawna jigina do chaul kwa na nuy keri jawna zen kwa duin kuri dawut ine na ma kikurgo ongo alba kikurgo ongo ngayi bagi inni idi alba jegile na dawut ki kurngo ongo ki de ngoji surule na chausi inelampia namaz in kwa dawut al ki kurngo na sinan kwa namaz in kwa shaul namaz in kwa al idi ngungi neji kwa belenga keljam alji kwa belenga keljam ka ala welba alangi jisi au ka ala welba alangi jisi au idi ngung na lomfin ken belengasi bagi elka sok in aljijelu na lomfi kasi dingle gis pago na ka ala ong ala uringa lan duin donga ago si na jisi ura na kanan kergab ay jina jangano jungya ine
0: ay
1: alka ay alangi udonga jitonga jawba idi ngay la ka jisi udonga tulenga ani
0: tule meramben na inang si gis kerkerja na ine etene magal dain tine tirki agini na nama kwel alan duri gis juma bia
2: tule ya kagazungum asoi kuringan kuri jiyang na kuro anya dise jidaw na nyedin dindong akin kwel alenga kusangale jano na kurokin sitareka na kayen juro anya dingi tarasen jauli alam udo nga tule anka ukid alji juel na kusangan karakain na kwa anya dise jano na jitingale karajawe na umel gizi kikinkona na dingwenkona la jazo ngodo
0: na ine dok lumo kwela tan duwe digis tombe ndak digja alang yane daeng tinde dake pagan agin
1: iye kaisi nga uudul pa

oto gal nama kuel alang du digin kirsimone ngira chad na chad ngal di nama sasua kurai nama kuel alang deng ngal singa songa kirsimu na nama ela aldi ala deng kirsimu nama ela aldi kirsimu asal di te tukundi ilain na chad ngal di sasua kurai nama ilain ni nas ki jong asonga kaw bere jong in nama ilong awas dain te nagin wala dain zaman si agini namas gal deng sabakir si asikir ka ela si nimen kirin jong nagal kuel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kel kam ilain na longa dingan kwa kran aldinga do sutulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kuel duri abakel jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngara tulen jaran ye ele du ele belez kam belen na ka kuel na kambe dengi la belesi aba kela jingwa nyet jingwa nudenga rajaranga nama jagungwa aba denga rajaraba nama jundi

ki na nama en kwen alande en ratullen nin kwen garan gi duon bele siya se jiwi elanga zui balanje nas king se jengo marang elanga si jiwi alangel nas ding si iriyo ki la dora se jiwi nama kal ding si staure nja nas iriyo ki na nama kwen ande en aray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ambele akawe baila en kawe asang ilim kiwiya la nama keran na king si kawa nas iri kare elanga kawe ba alange ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo indalande lo ayo na ila bele ye alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayeng na ji duo jeyi ngosi le duo si yani den jayenga liye ke aliye si ala piya indalang awu piya indalang yesi si jeyi ngona uri kere ya na zi jeyi si jeyi ngona uri kere ya ye lea kira kwa ngu dunga asas lombo na ye donan kira kwa lei ye la nama pingi na kira kwa si na ke ngala si irel ilayeng na ye ke ngala ngu dua kira si de ngarare ngal bar ke ngala kare ilasi nama ye na kwa nkerea asa jeyi ngon duo si ki tabu tabu le zi jeyi ngon na uri kere ya ki na nama yang kwa andeya rankarang ji ding ral dingi ala jiti dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin ji ba jamal yang na abay sa ji sin ba jamal azam na ji ide na men ko alande ara tulle ning karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen ki sa na ma ko na tulle ning ko ga gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi fuans ko na ka ingeli ititi ning ziki nga sikis ka ingol dok ka yang ko na alki kan dain zi bere kan nantana sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutaliba na ki nama en kuel alang uritka na ki kela kwa korang ali en kawenes ki ngasi enan kainimu alang kilo kawwi na imbele ngara tulle ningu en karang alang kagili en zan ingerizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kuel awas ki wo yen ka kueli asa kwasi kengeni kilo kbande ngara tulle en karang Dharma kamui na kama ta kinyet al kinyi. Asa kenga na junge ba kila sinema mainga sa irika. Naba kote wala nga sa irika li abas tabunga nendok zei. Ayanga wenga osdi kwa wanga tabung. Bang kumona kiza ata akam. Ki na kunga na duwe narang. Kaya nga nana njunge. Kaya mfuwa nga nana njunge. Kaya nga lam kwa nana njunge. Kaya mkurunga nga nana njunge. Kinyet nama junga liya. Nama kwa kerna kai. Nasa kaloma nama mang duo kere ela. Nasa mbele ngarisi ale nankerea. Nasa jisi paliti ye namas kitabule kutu mbijini wanjami ngal giraye na jau. Na giraye ye ba si na kawal tebi ilike. Aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nkawal ba kingal kaini. Asuru ngiri kaini na kensi na kamwetea na reme nkawal nama kamwetea na giri nkawal. Kirok nama kwa yande nga rayanda la karang. Nama dille nkwa wana kagira ele nga songwa ke asa na kawungi. Nasa kwa na kengala ba ele si guru la kere ye nama nkawal ngal arasai. Aba ele si gibese kere nama nkawal gimese. Aba pugo si zi. Pugo mara yena mengama jabal mara kinyet nemu yenge neki kwel alande ara tulle karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngara insi nemu yena kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si mes kan ba duke ra en nemu zingwa bidim buru ye abas nyo ki na dain buru ma zingwa na ngi ki mbele lo sa kriya ki ki daban den diu kiro nemu kwel na kan ota zi nyet alang kain kitabaka kiro na den diu karuti na otan ko na nyet ko ronga lage lo ronga lagi rongan lagi nyet nama dokul kutubeng kana kah entarang na dogalas kungiti nyetin elaing anang kikang na akung abang.

tare do kai ga kan ga jam kwa da yin barnami al diyan arde njali na namadain al dizi ardenka iral itella de la cara da yin do mare margenden dio na etena mal kai ga dok namaye na girenka na namar ko ila lan kawi na den ititikirimo alande arakaran wala gal asan kerkerka ye aigis beleng ngaldi ine namaye na lompingwe ye kwaziski mitila rising ane mitis undul na kwaziske rising ila ngalan kwa den arakarul na ila dio ke la kwa alla tumukeni yene kiyen udon son tarakeni ila dio nang yen gutka na beleti ke la kama yen kwelingi alamba indala kawi don kurere do ke la ke bala ran nama ila ni nesiki mitila undul na yen aba do die dora kuro diele akundia ba na ila no muzan kem kora kinga yem na butukele ni yenge la si na so sama kare ni ine lombingo era na kwel asan kwase arabia nama ye ine kila korangasi yani yangasis pariti na kwase girempi na kwase kerkerpi alan kwa kanga na rege alan kwa dia kimana kwang irerenge alan kwadiya ke mato wingortel lompi yangasi delimpia alan kwanto wunge iri na kwa kenga na kie mondon age dien keringere yena makwela lan elasiski rapia kwazi ine na mayenkwa yani yaso duongo ola ga lompi ngwe na mayenkwa na mas yangasi inkwa birsin yaroma bur abomungel ba idin na dien a jarusken ken ken maran abas kerker kena yembasin burkumu yani ine embelen bi albirsing dirigala bouba ine de mitil ine zundul yekwela tan kwasin walan kwa kissing yani yelen jirsing na real gelu na de loi ba do walan jirsing na lan keljam yani bele ilayin burola nga jemuel yani buro jemu mana dirigena jowba real gelu na simazi ba alan de jirsing burola nga jowba ide nama en kwa marang sok alan pago ilain alan birsing diere kabe ila sogin dio a basin burbum yani aba ila sok era ala bi a birsing ba mana bi alamba burbum ila sokle duo akeba asan juri duo si ki a gibe toi lotok jawi yani ji inalon bazon juri inalon mitiri na era dok yani juri altoi ki diwo taka sura sin jawi bo abas jawi mana ele juri ndien tire lamba pay yani belen na abas lotok si jenyua yani abas lotok jenyua ina abas lotok jawi jenyua sa erisi jenyua na ritok ndering abas lotok jenyua ila jiben tir bang ila lesonga apay yana bas kila ota uzu toy ziki diwo lotok girgo mana ila tirwa pingin apain ila na toy kwa mban pingin na nyiring nama diwo kwanzai ye ine dok namas imbeleng diem bele ila toy na ila si al toy enga na nyiring ala na taga ya diwo ziki ki toy taga loto asama tirwa jena toy kwa mban nyiring duo akebanas kira kiyo nga si kikira toyang segel la jingiti yan dua ke balang kira asa kiyong age segen nin diyo jingiti yan segen diyo onden diyo wala gal kira si asa urel kira kiyong asi kikira toyang segen la jingiti lana ila kira tiyang den segen kainsi na tiyaywa na abas jingi ila kira kirang segen bang nyering yani aba kira kiyong asi bawa na segen to indien jijing mana kila alamba nyering yani alamba stesing namas kira si nyet namas kira nyet bunya marang ka kira kiyong asi bas segen diwo dio kinyitia namas tiang awi yani aba kira sa kiyong age alamba segen diwo dio jingi namas tia awi akin kul mitira genase lombinkwe kila kwasi paritini al alas ay asa
kwasi bali tienes que ker piengi na doc nomos en kwa kim won sok yani mon sok si era la kaba yani kim mon sok kwalan tari kawe yin karele si muson den dorale kwa ki mon den sok tari ala nga kwa na ine basulo da tinia gini

0: Asoke Vraina ke borafata be lawre kwa kinya kerge lobi lo albay arias kan halan ka kire ban kwa kital borunto le bandama kwa kital borwan pa albay kilma isima do geten sokle alan kel na kago nagi don akani na doglom pile ko la kom alan do kembang lobi lo albay alan gi jano naman kwa kital dog borunto le kay kwa kital ye dan do uto samai aliena lombi le kenge do kise ona lombi roman leja na kwa kital gal wajana ge una do lompi roman leja kise uto ke ne setin za zo ko sege min kain ko yan ki do ale na man kital do ge na pal indina kise tarasa ge basa so kin mas ke mel alan una rumin ke na alan ko an kil male se ye it ke lompi sa ba ke la uto al ke ne ndera to le ala ge ba na le na so o kin yomen kin al do ge na daim ide ko yo kalma dio ye na jure na sursi inan ko ngi alye na kain jalfa kin kuzi kise nse pakat tarasa ba embele mara dok inguel kwa kital dio ke alan king uto ase ko na kagilal kwa panga e ki dale taras la nen king ase endereng kwa kusenga king ase ge kriwe nan inen tani ki ko yan dio kai na dok songa kiru na songa ngere bakai ngel de agel king uto a ini di ngiri kise au na lompe dok roman leja mara ki inguel alan kwa nyetinding in unde ngoro sika walan ki nguto nga inan kusea indiraba alie na dayan bonjus dike na Badaraddin Malika na Musa alie na ide santar sabake na dedok alie aldok dayan bonjus ke alie Abdelhafiz Yagub doge alie na santar wahid leke fa kinna nama setin sa sunga kusea ki alam uto nga kinin sikel kam kise kinma sa sunga ke amin na tarasa yo kaimbar nga lobi lo alba inki mkwale uto nga sbago na unse ngas bago ki gen joro an kergel ela wono ko sen kital dayngeri ke ne ki kora ker ngundu la 7 sa so mage marabi baranga ko akinal kalma bayin imbele se puto baring asan tabu nga posing ba na alan tabu aje ba ko akital ilong na ko yon ken tabu nga gen obela khas do tal ko yon den tabu do apa ko ngela na manden ta be na manden ta be no mbi jore nga ilole ke kire baring alan ki muto ko se enan i ba lan tabu nga baki kan na wori kindeling na enan tolle ay ba awuna ko anye tinkilo ka lial na abonga se dok gisingo le dok share kan ba yense abalon bele kena bola sambalon bele wona biditin utonga se hilleng amba bataka illa ba dok abonga kariena ila tore ken ala ngaba se to korti mareten sokle lolo o abonga ke indok neski rai an kela kagule ki janga icing ka inda ngore na kai monyo za kinzo ba wona lompi ni ram bena lobi los augel borwa nyet le kwa kital kai alang woje koyo kalma kawea neski ngwazi unsi akit angal alang ko sanga kininin a indeleba elensa basoi aina ke boraina ke borapotai maralom pili kolakom alam kusakini ke maramen eja wona kwase donga yani
1: orre ko donga yani lot na bang kwa kitel diere jamu ngi aisi bamuo na kwa kit galal diere jonge aisi bonga arenga skang alang konjolan karakan maranya del diba ke ke ken konjolan ne ke nel majiram ben kwa kindo giyenge na konjola ke nama konjola si ilong asanki kang nas daraga kau kita ilonga na kidel ningwe ntaringa undula na enaloma baal kilage aldaing irerenge donga isunga ni bago tajagin dien tuskele aliei na kerek bundul kikien arenga mbel eine ingingo nina aliei nesine baranga kele na dengi nkingo ailong asantare aika marang kwe lalan duobi duo rimmen pia na duobi duogal na kekeng arengam fago asoes aming bel tajagin na itika ali ilong alangi kingasi tumones tabunje asoy
0: ke burai na ke borabatay maramen kise na rugyei na senga gis inanjago kise na mong dokuwa kital baines kelbam abado gulia ilona arkade gwari nga inedayen keljamle ayi dokbais uubawungi adikirri mage alang deyang arrakarang ilaguna longa deyang konjola kay na kritia na ina mining evelang evel dok ine ine dok meram si merama pase ki sense dongas augel ke bora ina jel na jago suraya um hajir ke bora ki samen song unas lompi ki nyettin te sve kital din tabun ke na dogal yenes din ora sin taras jel punti ki sense oran jel punga ki ni yengna tuminga na tabun duitia na jigal tolle tolle alba jaw dok lompin sa baba sawab ke ne judi buliti ji sinana lombal ba delling ela alja al inang alba sa lolo na nandok ine dok nandok jing asiker tonga giske bora amen kise ke boraina ke borabotai na ine na nogei da angel pake taru fugal yana ke rekien ka bara aso ine don hare jige kiro gi don kan ni sa soma
1: asai
0: ko ela lan ka kire jang na do ko ela lan orre na mantong do ko anyeten ka krege e bara a mali gi sa ka aso ge sa men bara do giso wajo ko fakat e orre yei a na jay na ro glu na to so wajo mi bana juring na na jurguling na jilingen se ei kaninge ala tolle alan ko ka wena so ko wala le na da ngor reten so gle a urena enan so ha kengi mara me na ma asa so o ke niena do a uto ngade pinge na sa so ha setin ku se ke kinal ye na kida intasle na do pal aiba al kinal ye na enan ngi eten so gle na ki ki sense ke magi sa so amin etelan eten so gle lan yi yumo na ko yo kalma ki da en burun tule ben kam me al ko yo ngamba ini neki incoming inaliye na kuri ko yan kuri na inaliye ina dan poron burundi en surundi en kuri yai alan kuri ngidi dio indeling na ma pal ko akerna le peket ki koran songa ki koran tolengan tolengan tolengan irna ki ma ana ali sikin ayengen yet ki lena bule na eten sogle ko akitel dio kin altabu ngage wala duo taltabu imending ebel kwang indo al iri dio kena lon tabu imending kensi lo kera ka babo al ela koyon dente wi in lole kiko ela san kalom al ye tala ay do tala ge kania wala ay la lompe tala ine na kwana kele na skigi tala illa long alba bele ibadeling wala illong asan nuyi je na wonjan kayne indilen kayne indel mana kayne kerina kayna kurwa
1: asoy na tana do asoy tala sima indin kine lomba alamba illole motte kayi algi barnga tala kawiye wala algi kwa ridikani tala unus mining min kirin kana nas engalon tala ye allon fine kinga tala ini ka aldal din kwe kan abai lonus ki tala simin kirin kalon duban da gargar jarin dele nama tala inalon badelling alba tala utunga isi ke wala ongal sike tala ni kwelie manin sin dilo jan naskel jam ne nungi jan ne ji ire dio jan tarang nena no bal karay ne ji dio jan zata na kinungi jelu ni ne sin ki dilo jan naskel jam na ningal ka jaw na nin tare jaw maranga bay lo na tala ji nyama za tala jan ne ji dele de lole jam ba ze ni ne kin mitil otto ati allo weli ne reyi a injama reyi di ni ne jusngo ne jiya jamba alki nungi jelu dai azi na songa jawala na bus ka lole na ijabili na stirke yi na ila bay longal ridigi ila talay ba
0: neki ridi do ketike dik do nan kulle jang
1: neki alang jelu ke
0: riyal kulle jang na gilong do kitar
1: na alang kel jam na alang diyo jang kitar aba diyo jamba ba radio jamba tare an jaba kinna makul kai inma talay tala na maski kin ko kul tiel na ina lombal tala al delinki kai alki belay ninal ire ay kirale rimmenga la tala belay ba waringa matinga me ay tala alba belay utum belay la ngirsingo marang ila yay ba belay ina kena belay maran maliat kaeng nama tari eng ina lomba aha al tari ina belay ndeling la belay nan kwa ila belay sikini makabun ko na tari ka zinina otto al inekang abay lona kelna im belay sikirsingo man ki al kirsing wala barnga al rimmenga na adden kawe niki kabunas na kirsing ba idin kirsing alang orre fago na orre gal alba dele fago nama ila bele sial kirsing nama tala kabung na starika inana nama bele na ka indering nas jengil na tari indering marang al tala ke na bele ke na tari ake ba yi kela to dog tabunjo akimba asoy
0: e gen na mara men na kise ten sogle in ki ete ka orre por nyetinding lobi lol bakeng alba orre por kan ete kidik inakin kwa kakire akin na saki yensi imputokan. Kise alkay na kunyin lul na to in area saki yensi aselen kaw. Alye kay, alye dayin suru, na dayin baru, na dayin bele, na dayin sime, kinabla nyetin orren tawage. Kika yin junyo wa kinal kay na kunyin, asa ayinga nina kin kay. Ela yin kunyin alye si asan den zat ka, asan zat ke. Na eten sogle, kaina min kwa kital ilong aldok illoleki ki ete bang kwa kindola al kusi ngete sogle asa en kainge bas ko na en kain ete bang kel na kwa badaradin meleg adam musa aba inan kwa denga basi mali kere ne abe ko Abdelhafiz Yaqub denga basi Yaqub kere nam kalum si yenge na kari yen kari maraki illa karuti yen al kari ali na tawrakuru na kwa kingi al bas kienge wala king karuti doga sa kenge illole ay illole ay long asang ay kering doga la kini ngale elle kini nakulu ay kundilang inang na inang kindelinga wala kido gal kwa kenga kang al abang kido akamba intala kalum sa sa kenge
1: au na musulele ali na tala kerindele kaunge na kika askirgo ki bulingin dora nina otto ne ji in torik al 15 kanga e al dayen bulile kanga na dayen talale kanga 15 kanga e tala elle al abanga kulingi
0: aso
1: nang iya nga kulingi nang bayna kulingi nang kala nga kulingi nang anya nga kulingi nang kadanga kulingi abakel na ingwal abanga kulingi man torik ya sakalnga man abba elle wala ile borule annan ile elle ngwala ba yi na ne bulon di ile ba abbay
0: amen
1: alwa korole bang
0: baba
1: yi bay nyet ngiriker
0: amen
1: inama kai inama ye na tala asa intiel al duo ke se den tala sillew kuri nafi inama digi anya nga abay kele ne ayu anya bulon na dogola bang na lono koromba yi do bay iriker kai nas ingalun albatalay kala laydo tala innalang baylay yi dog den tala nyek tige nyek tin kangungi kin makage abu utunga kidge asaki gi bullingi norakeya nakila tala laki abaylo na duo bi duo den tala tis long na nungis iribetel marang nama a tala nga yani intile otadi nga elena kariye nama ki ka dora kariye al yeyi zeyi mataki korin dora aba oto kel nayin kwa korin urenga kor oto urenga sen kernga undul no kwa ndiyo jingiti na yinga geba ni na ki jwa bagi mwori ni na kwa al sursi siya keliba otan songa ke yinga ba kel nayin kwa aba jiyo nayin kwa al korin urenga ndiyen gudjaw al ki korin dora kerja otan songa ke inama yeyi aba ilong na duo bi duo na talale duo akeba al ki kila koran kril otan aba kondelo songa ge nek ingi ki den ngore na mas inkalung wala gal annan del di kulin diyo yi insi kalung nye kwe duo tog yinga saiba kwe ele na kwe baru yi ina jwaba sa duo tog yi lala ila yaiba in nama ailong nina duo reijayo marankeng kansi kwa songa ge na kamne kin namas inangi ben kwa asam mitil kalde in kaminga dai murung yi durenga na dai murung kani kinna yi burundo gola kila yenge al burung ken dangarage inake ba awal wasiki ingiria ki burung kona yi kin ka ungiria ba to ki ngwa zaini na ka yi nina dai surundo gola darforin dogola aw orrendo gola orrendo gola ilalonga sa duo toksimin duo toksiazmin ba inama kai nama ilong alan tala ke neski kila korang ring alan tala duo bi duo di lole alke alan tala ski setil alan ngene jam bala in duinga laiba la tala ji nama ngi dongo kai aw namas ingalum marang akika lunsa mat inan ko abasin kalon kalonsa ki ayla lom fi tala inil lobi lole aljang asan nungi iri jang keriel indelin na alangal kel jam kerine indelin na asan jawla na ila tarisi ja ki kalonsa kelesi walakin ota si nyangi ngundi ki nama yeyi na yeyi na songwa konjolage aba ilong na tala si duo ki beleske delin na ki kin ota di nga wori ni hi bele delin riafiba
0: maramen ki borai naki boro batay ki se ina mitil ke se ji warengel wala gal asan di yal ji yuwa do wala albas ke ngel albas orenge na kon albas orren do wala kanna na duwa ke balen belen do en kwe aban yolan do wala yoba nyamen orenge en do wala illole alji waren do mitil je lwa torge nde ngu ke ten asa je ngo ki insi galon ki sense tore aba duo yang na gel nas ko angel nas orgen del na jumana ko eri kenas oto butabi nas auto gorrefe era ko ese bagel nas bisa janni kaungi aba arikere masengin jwa aljunde ya na tanara ja baya yang mara auto ina auto den siti dual el na bulo el ejercicio el que el de gaiba mara bulo no kwe nas oto boda bi kwe sen mati ma bisa ni dokendi le na ma wasen pe na sin jua al jona din ba sin jua e al duo de gel wo ani na el pe la le kenga na el na e kasiledi al jodi ba le endokal do al amana na ni al jona din ba sin an jago le din ba na ma ingo na en duo ji si kangele di negi ero sin joaka sa oto gore ya ile di mana mo ona sat ko ele belesi torgi na ninka ya ga hu ina ele oto se ele dual lo kinu ni junet ele ko ke na spirtin ampi ba na ma bawana mele duon hoje leye na ele duon hoje na ele dual na ma na bi yase le
1: su mas baru su baru
0: jegili ya kwa oya rigitise oya min asen kai tele
1: in la eta la do
0: min illa
1: ele na eta la sai duon long asa eta la ke asa timel
0: eh inna nama yana ki sense tala ke amara eten sokla ye inna njimbe le delo al jigwa al koronga ele na kwa kele na baginga kayen kela tori yana ki surdio na unse yana ki tori sur kirmel kela nama yengena wori eten sokna nama yana pin alba kela wori nama dar ko jeel duti e gel na ka taba din ko mona kena ujiti velan kwa se ele nyet dar rembe asan uwa ba na min aha abas wala mai la dengia wala demba ka fe na ka fe kaun na sur se je yake ba
1: Se joi ai
0: namasika ngori
1: joi ngi ne wori
0: nama joi ngi ne wori nasika wori
1: joi ngi ne wori na aba joi ngi ke do sibo kuru inni alan do de en tala siki sefia maran oto ji anangi lona dimbaran ko sey ne jelu yi na korole ke idin ne kikil ma joel ba a joel ba lan dorajawi inma kai inma yeyi al ilong al ki koring urringage na elekin wata na kriye na yeyi na kwa yani al ko ngaminga al kelman abarapis ami na duo akeba sa baran yiel oto jitile jawo to lele jawo mi bajo bakidin do ray inma kai inma yal kingama lori an taringa kayin nas mosot indelingan duo tok leke namas mosot en na kwar ker ngale ba kor ker ngale nya na mo orre jal ba orre nya na mo berule keri kinye lage kikin koranga aliye ni yabaki lona tala ngasi kikin korakalu ne inna nyankel ne kibele kel deling aliye ne skin ota anguli manni enkwa al kel kame kara laki marani na otongin yeyi na ingis long al talang de nyukingi a duot ati lona ke na tala leke den tala le dagargar akirel batule
0: egen ji maramani lole taban ni maramete kan ji etel duot jangye na kwe itile kwe iti al kwa kimitile kama kwe iti al melegi. Na kwe itile iti kwa songa genes dengiru urmakei. Na kwa kena urmaske imba. Ji urmasi njengal kwe iti si jumana kena rigitivi na tolepe ba. Urmas jengi kilma na njwel. Asan dengiru la jari. Maraki kilma dik aba jawongi na si jeringa. Bangi njwa inkwe demba saka la bawe. Ala kwe banduo dengkwe sisbele tutubule. Inkwe dengi ya. Tasoma kala boy ala ko el basan duo namen juana kadwin sursi der nga kanseng el indon tas kuring abaina ngi al jena fe al basi sipi in namason ko njol dogan minton dio illa piti al duo den ko sitolle arumba
1: aridi kenen kriya wori gin den sabba au senja senju an sabba ila la lomba lan duo sikelija yani kimi tilay oto kana kel na na medil kan na dogola kayin nas al medil njos kayin kense kan kayin na dogola kayin nas zeninal jis medil nas oto erukawe hi ji oto ati gel na koisi jumon na elanze tar doraja na jumona kele lamfi na oto buda fi dayindio illa jwa la aldeng iya illong wala aldeng abba illong ala ngila ngullo kalija
0: kan en garoti al jeni ngabar ngambay na kay
1: ma kal egel ayri ne so ngabar ngambay ni illa bayini ala ila utufo ina je na madil kulsu ina kansu wala in sunwa se asan kwetisi hi ila jitini ndora jeyi anan lonna den abba el wara den iyana en wala jika na duin kwesis inna nja wala inna nja hi seke na alqwa beleng hakriya yi nan bago ki edele nan jasila loli marang abo otoki aliyei nakikin koranga bulling lekuro bulling lekuro ki kan sagam bulling loni na bulling lekuro yi na duake basa asa barang kwesi anan dieto bang ka ungina suwa kamemba yi in yelai al ilong na koronke na duiti
0: koronke na tuli
1: lomfi inkwa korongi aikiran sen saba uto ala jumba
0: aso
1: ji al oto elonzi ni namba inkwa talan kirsing in tala ni ji oto ati lon na tala lejang au tala dindongai na jelu na duodi korompi ilan jwala nguto jumbu go sanga jwaba
0: lolo
1: aba inal nguto jumu ina longa ba ala lomfi ke mirsala addempia belen sen ala nkele nan kirsingol pa inama ilay ji al otoylo na stala do ngajang ji ilong ninal lom finde mirsal jang arang ila sesi kwases jago na kwadi se ila sel ji jirsingo ma nama yena stari kawa inana ma yena jutum marang kwa kimitilin kaminga kwe al ilonyi nina dalu dindonga dalu dindonga aba janyi ate juel yi ala lelja nan ninja ate juela murtaja nan ninja ate juela ran kamalja nan ninja yi ate juela ran orraja nan ninja inma ka lefingiti taala lefingiti ni jidi njuruli ka jelu marang ate kiyo toylong yi ni na tori ga bakaringa ngi elle albang asabawla abi al tawranga bang ne kiyem bayna kay ne tawranga ge mang yi kiyem bayna tawra sibo kul bayna bering
0: badba badba
1: kien kala kien tawranga al kien kada ngiro ba dada jeri kien kala nga dingi ante men iya nga sikele si duo ba kala nga kerin marang otto kayla yi kin namaye al kai al tala kerin bingi di aba illon na tala yi duo bi duo den tala liki se akirel ba yi kim ye na konjole indiri ngene al otto yani innin kwa ni nal jiware nganjwa al illon ila koyo aliye ali lonan dele belengan senga kurtia na mburudio koyonga kulli yani tindille kenga na aba ilonna erike alan koyonga yani burukulin ken koyonga le en ine ni na buru mani mba alkurel tabungan tabu ila koyole ke kalmadio na madele je ila belena madele kuro na maskin koyonga dingale
0: na kwa basin dele kane
1: yi basin kane ayi ay kwa induo na kari alanka aba en kwa lala yohani insi ala kaba yi al inna nena long na yedo gina long balditini do se kwa kay nan kiye kawin inma kay inma talay al imbeleng asa birgingo na al sursi bingo yi na ila lambir singo egal ila tala kela wala wuriinga abay lona ilona tala yani ila lalefingi kwa baye nan sursi kari kurita na na kekela qur'an kanya na manke no odanga do tala nga na kuringa al indelinga ya aba karinga ngido longa dingale kayin nama kurindi kena tulle el kurindi nama korongel kurindi alba illona ila lang el nama fingi nama ninje na foya oto nama illong nina aldo kwa koy kalmale innalan tulle kol na innalan jammel kuy nama oto yena jurenga kin nina kile kagul ine yeng ile tala si alang illona kiem banga na kiem mama na kiem abanga mbaranga nin kanya ila sikira dora kenge yengo to lelong intala si yengal kise kabi wala yei na tala itengal dobi do delen den suru rising al do den suru rising iti al kingam joy nge ala ke ba asaduo nun den kerentiel delen kinama yei na konjula asa otto gis kinge sikilong al fegali na kwa ko tenga alan den alan otang arakarang na innamat ka indeling na matala nyuki indeling abado en kwa tala nyuki nyere manen kwa tala nyuki ngal yei otto al yena barukul da ngi nam foya yi na baruto yi kwel asan kurin akamke yi na ayi dobi do kwel alandengit fiar ka aliye kwel kan idin nas den sursi kwel delling na lelo mba sabara si kwel te bunje majram
0: e aso ke borai ke gabalay mar men ke borai na ke borapata ke se ye ide longa de ke ngirin na wal yene yijura a aljin yoba jumana do kwe embiana enan pena wazam unse en kare la jaba na kidik na ma wala la ngwa ki ensi kan abaduo el na buluna ko yake na korompi na el koronja le iringi asan ukwa walgal el koronja ngu el ko ngunde en yan wala demba ngun lokali fe yeden suruda to ba korongi
1: na ba
0: indo eza to ba korong
1: na ba korong si ausajingi wala korozingi lan tuine to bunje in nama yeyi ni na otongin aba elon na kagila alkene indiri na manin kwa yani koyo to gindio ka ngitia na sur kengereli kila alkwa kangare tori koyo wanke njangara kila ki jangara inkein asan inkawa asan dien kurinsi to latest kawa alan duo toksi kwa donga sungaskini ba marang oton sogle alkele a kwa ni ka ngie awala jure ngani ka ngie dogola yi namati inkangaringa ji dai nkoyo le alanga jelba ne induo dai nkoyo la kemba au nkoyo ngwal kai ngare mage ne in saban kwal kai ngare mage koyo to gifal maramba die na ki kai na ki jangarai yi otoba elo na ki inkanyil al ila koyo si in kangare na kin kwa idien saba ati saba kwa ge ngelwel kin kwa kai ngare mage na kin gare kwa ngelwel kin kwa kai ngare mage manadu ila koyo ka bape renga ila jirgi mo sai tori riginga na inalan ka kire kenga nan an kundiya balan ayu gare mundu na jiyo ko jokoriti o to ki dien dora kwa kernga ninki nas gare makela yi ala mate kien kinyi na surgi na inama ye al kwa kweli aba illo na taala ki siyake ba yi ba otanga songa ge na undul na kritiya
0: illa lok marame na madu ga di kidi ginjwa torik aba long na duoke na kidim bayna ragal yiden sorjang yedo babayni elle bas bay interjo ke ko no wazoba dual kidim ba rage al elle ke dog bas abba jaminga ene duobi duona min ni fena ke al dio tok bang min dule ire min dile din ire reng le ire nye ke le sto do se ke ko na zamin ba ete ko na malo ile ka gun nama ki bullinga kin nama ko am bullinga gena ele na kangi lo burul la dul ka ina kam
1: sey
0: ina ay ki dam bullinga ina zika ki bagin dora na ki tulin dora na ki simiande dora marang warenga ker ngal ke ngina as kemba eten sogle
1: ki den warakan duobi duosi delo ni
0: eten sogle avani
1: ati ditan janna si dilo jang
0: eten sogle
1: ati dada janna si dilo jang ati anya jang ati abba jang ay duos delo
0: nama jegile la jamal tumia e jamal tumia
1: bagige
0: ete abalona ka
1: surin simingila
0: ete abaka etian na duem ba ndule apai na oluna kuenes kaso korombi abase ngwa ba entaran ina ngaita jawa kazi
1: insiwal denjani zaka
0: almen gol ba injwa
1: insiwal denjani zaka
0: iwal denjani erital kuelin ya sangere so an kuse ergi
1: asin ergi ba
0: bakire
1: lanu ila belezata ila beles ngwa simu ya bes duele belewa
0: na bagina kuro
1: ai
0: adi dendara na kuela laddi na bes ngwa daratara aila jeldi ba aba singwa aba mpasa nang den darasi de kadie kriya da singwa kadie taranga ila jeldi ba bangladi gaun ka ba kadie lakin marang almin singwa dara tara ila jeldi ba bele dara ila jundi ne den sursi urgul
1: ma ingi urgul ji alindung iri jang nan sitala jang den iri re
0: nan den iri tala jang
1: ingi nan den iri tala jang yani kuroin inni ala ngi jegilal je itti asang istenja
0: aywa na indu asatina al doing itti asatina inang illo na bagi kan pakat kusang membra ete kwa kike mbulinga longa kerngale alkele songwa ngere bataringe tike ngona nam itkele nam min den tongse min dule irile longa de ande ngese na demba se bakie ngona kriya ki ese kwa mbule mara mena ba ni jigi ndoku mana kwa di kia ngabase kona kriya
1: kela inga ma ri ki de asa kwa di inga ma ri ni
0: na kwa di si kumana ni jigi na ke ngi ase bakie ngona kriya kal jundi nal amato wala afato ban kwa di kumana ni jigi de ngese bakie ngona tering demba se bakie ngona jigi imbele ilo kutumin lana tabunka ne wala kerin kawe ala ala
1: fasin in geringa jagingi al ko ngamenga al duo ko el asan duo si age kin nyenge kikin koranga marang manin jurenga in gangil la jagingi ala bela kin jagingi jagingi ni duo abes simele ko lingi na jamuna sime a jambal ko tarik riya ila jibas jagingi oto abado ken kinguna ngwal kain sime an kinyel kwa sunga geren na sin duo den sime salomba a aba ilong na duo bullingio yi zinina asaki dada na anya na kala na kingamin aba lo na duo ile ridon akuro do bas injelung aljungo
0: al bullingina jungo na ngijungo
1: baji jan na jungo aba ilong na duo a na duo bele jio kin ota iskin na mayenge al insani ngwezi siming inya na lo inya
0: aljundia na ke
1: al jundia asanyenti melye e yalke neye asa loke neye al tulei neye asa kuroke dembele na densime na dembuling
0: aso
1: aba ilonas ki insan kile yani kinsike yebas london sursi
0: aso
1: yi marang abas kinsi akeba anang aivia yebas intimelia lakeba marang kwa al ilong na inkengile alang kwa sikia na alang kwa siperakawa na alang kwa sikabene kienkawa wala al zeibe ilo nina kila wata imbritoria nga al kainzaman. Yi, kile do kikile sababa kain, alang kakingi, alang kwa songa kienkingi.
0: Na anka kirege.
1: Yi, alanya kakirei. In asado kwa namadinga kain, ki gutan kwa ranga nama kwa sikundie na ilalangia. Oto duodik al kwande mbuling ile si bawa yer ma sindio ke matial yer riya ina enga na al ke kire ni na majumong yena jumuna we setek agen oto na maye yi na yani orenga dinga ke ni junge manin ke bele junge
0: wat ba
1: albaki bele jungo manado baki ka jungo baki buling jungo
0: ki semena jungo
1: albaki bele jungo yi baki seme jungo yi ina la nyena ma wuriye lia aslomba ye ke riel fi eritalo ba bulena kwa kawe alko ay ngaminga albakisi oro sabatal ba kawlo to buye ti dogal ben nalanduiti kin namaye otto na ititi elena da indi sunga kri sunga ay kaungina sursi zata askalomba nan duo ke bara kien iyan wala kien abanga ditoge maranga ba jingo yaslomba na intorgi anaka ummo
0: sei
1: yani na karaiba al duo ke den bara saban burukin yi nama wide again nama terikio al terikio duo kedem bara jiya ba jegila mangi njual duo toge asin jangu ba
0: amen
1: atenin lo mballo to kin kiza ta denga rankara na indik nama kedem kwen el al ba kedem kwen el nama imbeleng al johi ne el duo se salle men jana imbeleng a kala ni ba nama nama unes denjel de rufi nama sina men yehi je induo kaldi mbere mesen kwa yal do mbare ne mesen na din ko kangi na na duiti ba alande nga ba salim bia ne mesen kwa salumba
0: na in korongile
1: in
0: men en bela pai
1: in kie man ka na bal diele yien kila na gal kwa ba jegila kwa kidge ne kidge na kwa riyan gal kwa gamal musaka fage yani
0: al
1: kwa ak kwa riyage ne mum mun ine yani kila kwa dieri ne dien gut al yien kawe ne yien la marhale ke gul yi yien ka ginyes oto ina mayi na dayle jagi kikin kwa akri
0: mamalo ga saske ne dwiti
1: al kaungina ni kenga na duo de ngi asi de loy ni ba na de ngi asken kwa na tin al iya si jenna sken kwa na triya je yelu ye alge aylo wala jiye siki ka do rajel
0: ye gel idro ridike na
1: do de lo ajani ba
0: ye de lo ajani ba
1: de lo ajani ba yi nal do abba siken ko na tirin yi ne ki aba ire tille al yani gi kurnyul kwal ki di ngabang illo na gargab toge nyet ba ki ngabang age ki ngabang age
0: ba
1: yi marang kila to junge inna maye al kai
0: junge
1: al simming sur wuriye nga na al do bi do deng de losia aslomba yani du morning na duo eti yi kedeng abantaura alkayin eru arrakawe yi
0: na torega kabele
1: na ken ko na terin yi inama ye na kai na melonni nal kwa arrakin ina na maka kaenga al ayi duo bi duo den talal yakaba abai lon na innan kenga na talal kul arrakenga na duo bi duo den talal sia aslomba kimbaye ken konjola al otoke de ke kadora neji oto aba illona belejwa duot alandim belesi kel ami akeba marantore nginzin kalnga aba apa anangin kwana bele kwana de lole ayba bibante bunga du babi na marangile risi bundi aba biyo nemas marangin bala ila bele yala kaba awu nemas ba ker simba yake al wuo filani nan nempya lakini marangki al bagi ka deling na kundi
0: ke wuo sakwa ba jana ke wuo
1: sakwa
0: kentem genga durakam
1: kenga duralaka marang alji jonas inang wanan kila kwana makala na isi doraka wiya jado ngwe ni mesin kwa e kuindo gola ila lole kamati algi kilma fiya nga wala kile anga na inalanga inalang na makai na mai longal duobi du dembarasi de lo indi lakini marang ninakin otto yani alang ki kori urenga abakel naskeringa kinal durenga kawe ota kernga kay ne kriye ne lomma mush albagi ngori ni ota kernga kay ne kriye ne yin kawe ne si yin si la lole fago kan aba ariya ke ba asan gulda ba yi kwa ila lole an ka gulba kin nima yi ila long al taala ke dok atimin in kwa al kanna kan ne ka winnan ati lon na ari ke na ke ne indele na bibalu na ila lole yani gonin annan yani lon na kay na kawle na ke regal ba ke ngi ila lole al kawle kwa ba score kindelinga kile ile risi nungi sangiri ka ngalan kalu urkani kele na kalu na korsi kinyi na dinga kiru na kiyo na skawri nang ele lengele nang do kalu lile lori nang kirul yi nang kiyo na skawri ile le risi kinsang
0: kwa den gamela botor sa za ulen bagal kwa de kwa lan ele losi gati an irkin ya le loi na lo
1: ridike na de lole ina mi ridike de loeba otok in al ele na dan koyon yenga manato ba ridike na asinga awne is indelin na de loleba marantala kwa kinkin alanki na ilirisikale idin ina aba ilono koronke na bi koronsi bundinas koronfulli yi jato wuri gamba ba aliyenas koronfulli na war akatitol katilolba wala lan ilirisikiel inma ye otoniskin se lolefago na lobilo alkwa kayin kay na dengin kirsinga na indale jamale ba ki otanga kernas kay ne kelele songa diroge ilong alankelele dagar karin na alangal jurenga si asan yengal nga yenkeri alkawini yendien tala kai ba aba ilona duo ke dok na seden tala alomba banye si otadinga bawe na maslot keria na yaslomba yekeri alfi aba ilona otoil ilona kingo na singwe jidin tala ilalan kidimbara imber alton to indio bang
0: aslomba
1: wala din tala ilong aba ilona din kore asal asa dorake asa sabake din kor ilasi asan indereng yi loje yu eiba abaki ngotololi yebande ngarar lakin marang abaylon na duwa ke basa fulngiti ye kabay lew kalas yebaylon di del diel ba hayle den kilire maranyaz lo mbayle lo reza takanke kin maye na sunwa talan wori
0: so ki bare na ki barabatai ki se ki na madogine utan o kin alan wakidik wala lan waje te alna manne fiana iduo dok kwangi tabu kene jial kwanta bu yang ina injwa ina koyo kalma na jiziki inkime dok eten songli ji al kwanta bu yang mayara mangi ten songle ki ade ilong na elle kayin wala ade juta nga fari gale kayin wala kale kayin kimiti la san tori kayin ala ba ma kayin na nang nasin duong kana ele duong bay makela aso duon duiti jimin sare ngai se sarten jaw hoy kimbay mang won to leya asam mang ko to do keringa jondiba aba ku yela aba dule po

0: telgal appa e ngana stoy enga kandu bayma kelen gey asa toy enga na dog dirro ilo na toy galan ki kelen berga nya fa'an tabun sa ke jiden kari ren jilni asam bornya diga boye balang ami wala alan juta abo balang sayna ona amia namas nyet ting elle enan geyinga ne jima bala ge ten sokle zay ina ko kalma arangi gisi dode musule kane wala loker alko en kama o kon kedik dog mitila ukin ji abay sulda kane ji ina la kane balan jungu ina la kane balan umel jawe ina la kane balan alan alan zalim jeng ina kane balan kwansi kinja ina kane be ina kane ba so zoge kele na kin ina lang kidik namas galen kama galan putto en jeydok dingu kumsi anna alan kama o kuma nang dongong kurgongi dok ila se dogal bay kane na kwa kane albadien tala ina na jato kingel na ngela dongong kurgo na koy ngel namaka gila dendio abadien di kimita koy lene di kimita dio ke imbas jenga na nan jawi kiyen di kimita abad dongo ke abad jenga na nan jawi ma bala gitte marmen eji ay jelo illo se immas uliye yela inan wala intara yela inan wala yeba
1: kwa alguta kawe duonsi kona pus kanie
0: duong amen
1: duonsi ki for na kristin mara njijo ke bele fukana jir na jegil orre duong bele duong insi kwa repus kae duong ritiai ba duon den tala songai zenina aljijwa duong duo aluwo ngimang ken utonga alien kene indelinga sa songage abakel jieba duonga jaba jieba saraja mamaining kwasi duonga sinjaba
0: tei
1: kangungi duong ilong na al ilon na kuge yensi nyet ki berito basinjergi lakin marangi berito gila sa jergi ji dok singi njalung al udi kena starto keke nang urdi kena kajala ni nang udi kena bar ngang kering ilong nang udi ke yi na pakata ilomba nang udi ke nas bar ngale kurel
0: jalung masong ngaki
1: kinama kinama mainin duong keria al kwa jinu rae keria ya ni kin del din kwe inalong dem metile asankel min nin kele kawngi mirsalen mirsala nga wole dikle seyne musa le seyne musa aliya illonga ala nye wut fiya na manin ni fiya san kwasi jofoman ye kuringin ton kera maran duale illona lo togle ke na dirigin awuna yi na tulele tuleke man ye kele tala nga sidenga rarengel ba marangali ila aykire nga ala nyen ni fiya na ni engala nyel ya ila tala duong ila sedonga ti ya mani nyangana na duom pia juta ginin ki ayenga wenga ongal kais pulni ti ila lole rigis pulni ti al tala apu ki duongal tala yi diw gisin kiri wala o gisin kiri na dinin ke na tarwi na dinin ke na barngan tabun jeil na ko elan ko ngota le keri ki nkul din tala lege jile longa sa kino tale kul nungi irijang wala nungi ria zamba illa long asa kilmo pujang wala kilmo puwa zamba illa la jong illa long al din kilma diroy wala kajalan jang kin oto kul yenge kin na makale sa ginye du les aginye du na maye na ko ngaminga nina ka nina tala aliye ina kwa dinga lori ngan tabunga ge kwa antabunga jile longa kele si kul jelu kinota na makulka akweli del din ko ina magal ilanden yi a kun na urinyan na liang duon kin makul kerkerge atin jualang kun duonja ki urinyan kerkeri atin jualang ki urinya alang liang ki urinyan ja yi liadi maraw ki urinyan na do kerkeri kin makul kerkerge abayin kwa al urinyan duonjaw uri idingi ne rias ke basa den sur sikiril eta ji jano sa ele uri mpirje uri eriasan den sur siker bajeri alan sakia asa eri kenas den sur si yi aba uri ki uri age balan yi alan irula dole ki dole ki eri kersi yi e den sur si azan ba aba jano bajeri ji aloto ilong na urin insan urin den yi den duonjaw ji ay si jalo ngalan kaja ilong alang takatinja na jelu keriel undul na dele undul esenji si daraga ja abas daraga jaba

0: abas insan uriyang ban sekia hi nama idong koro liar ba nyang karab illa ding kara nama fuye si inama insan uri inama dem beri baro kweli insan ge insan diu kinama kul kakan kin tahala ngage duongene skin opungeti duona lotok lia uba hi duona eritok ilale hi kilma jawruti ba diwina long
1: kiro kuliang kwa benangi
0: ki kuljian kwado no menaka illa long asa tarto kejan wala isi ke rijuliti hi na jersing hi check eye alan kaja alan dora jawi hi kiledo duongindigi gi alo toilo na stala jang ila lala jang wala janine hilla karayu hi kuunginden duong au kuun gi alo na stala do majang ila sila jelu inama keri inama kul duongi alkwa kona duonzi kayen marankeng karaba aljidien duonjaw kulker kerge kinna marang insanin ko etogindien yukile lanke na dinga kayna kuge na dinga kayna urinage na dinga na liage
1: baba
0: den arajarangala aba illong na ajirsimba diwa aba ajirsimba jibanjumong asinjeyba jiyesi
1: asinjeyba sei
0: yi na aba starto kya jamba alanjeil yi abe donga kuro anna ngay jirsin ila bele ding ila jirsin kela aminba ila na jinos jome
1: den duwa jo ba star kulle jamba
0: aba star kulle jamba kinna makage inna maye alqwa duong kiri duong den girai apui ki otola al illona talas kan duongin den tala al ila lankang asangin galongal dikke keringere na targoi na asan nungin wese jang wala ma wese au na business jabukeli yi na den ek sorai inni ba nama din karin ilong na hella de ke tebun yeren na kala skoy la lan jena idong kuro yi kin bar nga nama yenge in delding koy inama yena musa alma indi nyanga alan dumpia idi nyanga alama ni asanye in kayu in kilman pinsi yi nama nyana ski kayu ki ayenga yi wayenga ongal alko 40 senegre ban dumpi
1: nabi musa
0: liya na maye ilomfi na bawa na el na kafia na kwa ngumfia na maye za kwasi rojafa alkele kwa yesi kaskawe yi ni taben kawe kwa dinga kanyinga kwa dinga berenga dinen kulsi kungi marang ilalong kele alame ba tulen kele ami tulen kele ami yi jundila lori na maningi ngwa lomfi ka kala aniba king kwa kin kala aniba king aisa baskin lori ngale mbere lomfi abajia jambal ki nganne kaza tala ni ba ken gwandio yi ken kila ken juma ke nangi nabi ki otto elalon jial elona tala jang oredu na tala jang zeni na dayen koyo kal male ala ngi longalang jona karrajong wala lulna tojelin na sayid na ri na sabana garib jawngiti asan jalon kerine indeli na tala si barnga dok ouna singalon duoto gala buba jial iridio jang kwas jang alan ki engela tala si hi bon hi na ki embabon inarang marang aba elona yidin tala deling injelual kawel hi alan ngong an alan otaduin sabba undula na alan ngong na nenas koyin ulel nas am juta hi wala kayda ulel juta na am ila din tala bayay na foiti kikin koranga al asayay na undul kasungwais aswan
1: hi maramben namaro kidi welan wakikan koyan kwagan nando koyan ale ka na logera kawa kanya kina la sa antantin ne ka ngi koyan ale ka maraji marama ne tel ni fena ki koyan ale ka na man ka kay muto ki tal ilon sa kwa ilon sa kien ton asi ban lss ban ki luna ban ne tiri bonus lss ban eten so ngle namaro kwela yi alan inkingo ko kalma walgal jurenga adi ilong na ilen sor tiriri baw walgal ilong at soring ere gibbe potta jingiti na diyong ere gibbe diko enang ula ya gibbe kal awna diyo potta walgal diyo teyay nama mara aringa le dikoy adi eten sok leka ayin allo lolinde nguwong ang na anina yuta ungito kangali kaang asa duin dirong inal elal welan duin peral elna inyari al pere inyana welan kangalji alan sare kangalji na ka elna spere se an ki sorin ere na dio pere inden dio ngere do ngere do anke na do am ula wala wawa ela do angin woro kalja dio mending albas ji wala la do ngiet wori nga namale ya pal erin jonnas jan wala mbay mi elba paralam perapia wala rang ami wala ngi am perapia ban man sarik sok pa wono ko akira ndaga diel indegi mara men kidik na maduk el wela rang ani lawngi alang wo mo sale yawngi wala lan nebi mo sale yawngi bele ke ji wala na enjoa eten sokle ina dayen ko yakalma ko akundula na nka meki in daran ko akan wala intigen ko akan nakin tigen ko akan nakin tigen ko akan na ko surunga ke ngire na kusinga kay dien tasli denga ina le ten sokle ye do ba en kwala ngal da fe al kusinga kay baba kay ye la wune le na longi tina enga na jiro han jari ba na bayla si jari jiro ba korro jang na makidi go la lain wadok meram ben kin jangara kan kay min war jangara nan kay na ma mara na mes longal jangara ulingin kay na jangari
2: Jangar a isoba ndaki orang koma ya na men kwal orreto windie duoto gwel
3: asantala alantalas fulngi
2: asantalas fulngi nalantala ini eike la kwa bidentiye na bikin kwa dientiye na kikin kwa dientiye na mes duoto gwel ken kwa dientiye na mes duoto bel ken kwa dientiye na mes duoto bel na ken altinga nyet le kele na man loto genen kisingul tiya kergel kanya kwa nan kergel kan kianin kwa kan kianin kwa kan maratamu ngiren diam baldan matto bir a radian jirgimo ne duwa ke amana mbirengi la tigen ko enan kalnga illa tigen ko enan kalnga kering ba din tok le ka wonge ke nal ba din tok kan elana mari yinga nabi ngan den tinle na inal ko asurin kengrele kel ba enan kan kel kiso a jang ko di ko kan na kiso a jang ko kan yohana a jang ko na asale ne dida kiri kal ila asale bona menin dida ba fo lan abukan ko ne nun kan me na kwa nu abokan ko ne na wos el na kwa nu ngam mesa asa asa de dekiri ajang koy dikko bal bas ene dimbar se jang ajang koy dikko bal bas la santar kwa se jang ajang koy dikko bal babal ba pour duongiri eri kena longi te de di nuile alan ji jo na mes maral ya ki da en kering ren en kwa ji ga di jo ji ga kwa jang koy dikko
3: eri ke abaz ji ji din tala yie kan tala ke ene nes nes ki ngi yie nes denga rakalum ba ila isa kinga ye nema ye nes angulin kingwal in risikawe yensi talas ye zata na duo duo ni ye talas ni ye al duo ni ne lay yo to ines ines timel ba al den iyana den abako jo jalekay hi na kwele alan ko nes rikela na ne yensi kaniya na kamya na kabi na ainin kamu na ainin konga yi na buki kanin koranga kile de njuru le akimba
2: de ya de ba taban bungen
3: la annan innan au de njuru le zata de njuru le au otan so maske yinina oto abaji na njongo gis injalon yogani also makila genes polinye na kaka sangalan oto induo wala gal in kwe al ninan en ana so makeba na oto juri dum pegel yi indrosi ay si low en ya la nyaje na gutfia ay ni sa ba awi kasin a kaninga aba ala nya gutfia ala ngin fa ala ngi lole koroba maran ya ila tala le kela ya ila tala la keba inna makari aba illo ne duo tala le korone tala sa lomba otan ki se te bugirel na yesi yi yesi te mwezu te bola keringa zu te ba kin na makai yi al duen kam na duo jurre aba illo na jurre jang din tin man jonas otanga di ngale tarija ni jesin jelum ba lot kerke bi talangi jilije biya inama ye zata aba illong otona ken kwa illona stala kay annan illong na soma akay ba iri dio kwa ba kay nes gut kan man nin soma kawa inama ka kwel ni ma jirgi ngo kwel kan nin tori soma angay ba ngi marang elle duwi banke nes kutuba nya ji tin musin kutuba bi yi ila lan mas mosot ba na manin eriker elker ngi marang kwasi yes hi al tala ke ila le songo pune undul al utonga ke al jeile na ke le songo ke namakia ila ho jong ila ni nemes lo edle kere na bo namono otaki situ barin ne binga atume ba al otto duo ila lo le fegel insalon ali futo ke ngana futo wi futo jangana jewingi ka ngungi idi nga erdi ke na yidi re jago yi len mes kilman ku sile fawo awu gis kilman ku dile fawo awu eri ke na delen jwele san din surle gijangina otol kwa anti ilon na jelde wizata na kwel ina lewba al o na taria al ka to installes yang ala ngona jelde wang na ka jure dungan kalo na o yingi na tari o yingi sabatalan ka taria na ka jelde usil la maran wori ke ne imbere ngara ngoyle jeldew sike yiduran sel ki ke mingle doray ki gumalay ki kay yi ne sel jeldew inma kay inma tala ngori abay lon ne skinga tala yi ni bang otanga songale kri abay jinye jitong asa tala jang yi na jijan ji oto loke re charo do asin jurubba tore duwa ke ba sa tala ke na reidu jingi na betos ni na nyana borra hobungu akeba lakin marang abay lona stala jamba giban jangna tawrale hojelu na mane lo takuro ni ingelen besim balajang inama ye otto alkene indelin zata al duobi duo den tala lakirilba na kwa yi perrakenga yi na tala se sorkani na duwa ke basa ki tala timel in kinga sa agis duti basengi lole fako asoy
2: ke braina ke borfata maramba kise kin kense ga net ni engena kana kirsin na madog elen wungi na en ukinese sa songa ikilma wo ela unasa kolinga audwas kaimba bay al bardan tasle do kidile yingena kila kusenga inara ingina ma ete na matgal dok ina dain surdio inang ena askalumba ai indelen wala ai indelen wala ken kwal dio do ko dio kelen ken dola sur inang anika we illa kam ngala nduk surwa so gusma kel wala illo ngalan ken kilma karol inma ingal ba dui ala unese la pa kwanse kan do maralia ritna ke namaru inala kana do ri jayenga ba bailong inna nama enga nama do nama mara enkel alang kwa kire kare na alang kwa kisense wo kidgel lombe tala itine alang kisense wo kidge alang kidgel an tare de lokawe alang akundi aba alang bay mara ikirta wala kudi aba alang radio ko jendel asoy mara men ki boray ne ki borotay ba silo ngana itru corona sdan tomlingo de kel kam namaskay ngo na kinga

0: Asoo ke bara ina ke bara bata kise mara men ye na sinang taras jaro uto akidal ke konjol ke nalda ye na dayan warre ke nasa so indele ngana ki kuri apus ka ineta mwa bago ba na iten sokli namastan kiringa ke nga barang irka ki dayan tasle kise na mana men kin yeng ala agiba mara kise na men kambing inal ye na ki talang kirsin do kidik do aba ilona din tala kani kise alang au na talang den temen jeng wargal alang au na masulen den temen jang ay la kanie do aba ilong alang jalum ba inalang bay long kwanta bun asanga jin ba do aba long alang junde na bay marita kertia alang ba junde asanga jin ba lam mar au a na do kwasen jwakal alang au na kibiyan kwa miskina arakan kin na may ngi songere a kwa al ilong al yena kwa tabu en kawe alang kwa le darage wala alang jabilage nama kawngen kin soronga se kutume kinin sa songa kin ka gila alkanga a do eten sokla bla na kwa tabukawe den dabure namaki kurunga kari namakwa tabukawe ya lialbet itrik pasin namas gori jawla liana mapi namanya te zekempia liana mapi na den sursinja den palkera la ke bawal galiye alkwa ila lole kai alba kwaria alba ye ye den sursina yorti ben bilan kwaria na kwa ngudungo na kwa uta nyete den jalom alba ye do ila alkele empina kwa sis bodaran do kelel mara do ta kwa sis bodaran do kelel ba in silon kasi ina ayala kaya ina la kaya bal kwa ngiriyan. Na ina ayala kaya ina la kaya bal kwa swar riyan. Walal gu kwa le sonwa. Ila do iti asa amana ke na li amini den kilma al tari iti piyal kwa kwe li nyetinding. Mara duwa lina sken tari abar ngan diyo rengel. Ila do den sursi skojo ya undula ye den sursi njaru tal ye iri. Na omara sursi PNSP. Na as lomba dombare ayi lompien dombare tabu ayi jawi. Na ayi tabu ayi jawi ti. Illo le na makai inal bay torik al torik erbetin kwa wal galen sitanin kwa sitan sina mal ni fane lompiden kutile bago al sitanin kwa kadok asan kwa ay surungiri kidige na may lompina san kwa jo kwa kidal ba kinki kal bay basaw nal ma durum kawe so tabu kwa le do inin ngal kwa antabu ina kwa tabu kawe alan doy na pingin su to akini ning urrel ye awlen sena lompinde ngomles awlinga na erbetel le nyawul gal lompinde ngomles awlinga na sitanin le nyanga na may na kisitan tarika we mara men illo sikiye illalon asan duon to le kaw aba duoke elle na kikwel alan kise enka alan tabui asan nungi sikaka na asan kilo sikaka en alan kolu duot allon alan den temene elalon alkanne wala balam bakel albayn ani uru ulul di wala masigin di ko uru la di ndo hanak si long e ina pe aba na may bim e ba yesi
1: jingo to le na jingo
0: jago
1: ke gaba ki otto aba jel na jegilia yani suru di ko ngri net ki es kalum ba dayin kuri wala dayin tabusi ay nin kaw ngel lori am ki girayin ko la ngalu lori ang yani ki giray inal kwa ka we so mankensi yani yesis erdi kawrti maranjalu ngadi ngak ni ki yesi akru
0: na den di okay
1: kwa kin al illon na kutumul ki mbarungale mani nga ko yan bu kuri ka wi amang ka wi ne ka lwe zata na ka lwe ka tari al yakwela sampia aji al jwela ngel na kuri jen la dun kalon kuri tare senja nema erdi ke al ngri ajalunga jalunga al sifat kriya ki otto atin kwa al kundul asan du kel na dayin tawi wala dayin kuri dayin abulay day la shegi dayin ayuri yi ali long ala dayin tabu kawi ki kawla na na dele manin kakalu na jalunga kalu yi na manin kila ken jalunga sika
0: to lay
1: wala kok kin kwasi ba al kafia yani injua to ziki mitil ka kereng algi kwa ine kelui ne makela ne nge indusi alba belna babun
0: alba yenes belelon
1: alba yenes belelon na belna babun na tabuba la ilong alangi burgulo alangi purgulo awu adamsi ay burgosi kurgulo kai
0: ne ka ya
1: de njalu den diu kai al kwa sifata kriya jalunga al ya al kwa sifata kriya ninsi ke nina alan kwa antabuy dore ne jumane gutu ene jelegi maranga bakelna na kelaleka bonku munay futoy na rito do akeba dore ke matinan guta so ngam pya balang irije maranga majel na babu mbu monden dio na kila jalunga ke ngalang elong
0: alang
1: inala long na isi babu
0: kwa
1: deldinga alilo na tabunge nge may ninsi jalunga ke na dosi ke kawrtia ay ninsi ke firin dio kila jalunga si ya al ilong alang alang kuri wala alang tabuyu wi wala alang talan city yi jalunga ninsi ke belna kegil jalunga yenkulal ke manhi nige alang kai alam may nin fiido ngai ba na asan kelma ko rakaba na alan den den di din kai gubulani alko amin gariya aha kin sinema kelna kai le na ma belna bagile yen ninsi ke kelale la maranki kila sias kalumba kiba albajel oto na kwandio gudia na singaranga lo pilan penjuro kalas na makelni yi pen ria kemingin pen
0: na aba gudu wasa kima wana mala du se kemal elle elle dio masigin kerin galda kwale son ape walga uru kwasa son alde
1: ila do gel digi galda oro lekin marangal de latis iriteri jel al galda lole
0: magel kamberen
1: kela
0: kamberen mena idi
1: kinna mado yeyi al konjoli al lore ngam kamin du uto ko kire hi kalas uto ko kire hal ila uto ko kire ila bele yar risin ila longal bele iti al bele nga fulel wala bele futo ina du ho galda ko yin gurral ki ngam ngi ko yin gurro hi innamal do jano kwel innamas jarongo kwel ki aba ilong no uta ka ba san in kumong ala du ko ila lan tala kani asan ke jalunga kalum minding na kel na kegil pirindio ninsike na anisis kel na kegil pirindio ninsike du to lo kummo na ke jalunga tullenga kila ali long alang kwasi kwantebui hi wa alang kwandien tala donga kai yi nama ele dusi ke gila sa tir barale son ake maranki ke le se akaluba wala ke le se aska ngelba yi wala anang long nen kwa al duo kwel asan tarifia ki aska lumba ye duo in den tare al fi keri ki asa kwela lang ilole ka den tare ka ele kwa champia otto anang long al ilon na buru nyetin tabui yi na kwele akwalan kela na se si gara kinya lori nga aska lumba in duo kala na san gara bi den tare ka
0: den tare ka
1: ba duena ela nama el na ken kwa na ki kwanja kalas yedogal kwel yi alam barunta bu en yi wala a el balar risingo kwasi kai algye kwela zan asam pia na tarika tari burul yal kwela mpia in burunga kerengale kwal irikenge kal ngasi yani mungi nasi loke kunyirle na jel na jeri na del aikirazi kurrim men rim men yanga nas enyalun na gire nya tulle na zalo na majigi a ka alka wel man man e duwe murwal inna ne na kwel zeni na to kiya bayi duwo inwo na duwo kwe na ilong alam barun tabu en kisi kwel manin kwel alan yi duwo burden arim men pya na den ile risi gire nga duwo al ilong na kwasi nyet kinungi tollo na alkwel alam baru kul arai na alkwel alam baru si arratumo na alakwel balan duri ke na sab duri iri na duri du ila si jial bejal na arde njaban jumong na mas jalo na majal la din gar kisi zabiti na masina njabi lagi marang lodi ang kias kalomba kwa kang na makela na kwa kilul na makona squadi nga si gara kini na sa kalomba jato na jumong ila duwa toro sa kuro muru sa kuro hi bornyo sa kuro hi kalas inarang kalas na ma ayangage na hojia ina ma yeyi ki aba illon nas kayin na duot ale longalan talaka ken jalunga si akundul ba alan kagil ya firindio jalunga to lengan ninsike hi banki rep kolang irikan na banki rep kon jalan kale na makel na alko ay ngaminga al urinyan dio asatar jey ki otto no so nga urinyan dio asatar kel hi ay na ko nas duori kel duo ila kurin ye nama ailu na duo kede njurule ina jare bay tala kal wungang na kal wungang duin tala kai lala kai undul alang enele kurile wi alang kurin lanu ne kurin duo kuruini kurin na songo duo kuruini duo za kurile ke hi erit fi na ken kurulo aba hoy askeba maranga sa kurin nonga ke hi tari nim fiane yi ki kurin kuro kila nasin adde akeba wala gal nasin uton akit fiya na duwa keba ay annan gel na boru sa bato nyet jura alji kurin diyo jang duwa keba ay santar doraja
0: songa ingina la
1: yi ati jwel alang ilong asan sabato ngin beru sabato yin ke male kuljun suna din sursi jani na kuri aba kuri jang yi ka ba ngama na beru din yigel alja ko ba stawa kalde yi in namaye al kuri dori ko elalan kuri le elalanya kuro bulon na kenki pia al yakwel na dori gal ke na kuri le in undulla kasi al tala inai kani alan wut a almingi lom fi tala inelan surusi utumo alan inirsi utumo nas mosot a doin tin idena sago le baraka ra bagal el namasgal mosot fi anasje inna makai nama kwa kidje alguta ngakawe ne kiemburu ngasi kutumul kikila kutumul maran kiyo tobara abakel ne kagila na oto dai mbro sikagila duo al yani kuri ila borunga kerngan kuri al faldo itina wunyiti aba in lon ne jegilen tololen jegile ki ayanga ne nakin kasiba lo in dual al borunga kuringam kuringam palen dien dien dien tabui ba se longa aba ko amborunga le nyasa yesa sin nyarta ku yigirgeli
0: tay
1: kika ko amborunga le kerep kiena kwanto ngan ki tongale duiti ne ki kwandu itina o yi ne kawi ne kirsinga na masare na masje ngono buinga sare na magal boru kirleje yi na aba je na jumum demburu osom do wajawrti ba ile duo den dio nan kwa yi asa kilma ke wala sa joyin ke den surule la ile duo ko joyin yaske ba lakin marang riske ka ngunke alang ile kuroske alang in ko in a kosi asiki koro ko bum bawna dem pia ditini na duo ke basan gugwa
0: in
1: kwa tunwa na makikile lankane abai lon na kitala si na talan si si al ko yan tala kani yani akundul ba alang kurgul na sken jalunga kalung pirile ninsike wala ken jalunga kage wala ken jaloge ba banker kakel yi asa urinya ndiyo tarkel yi na makanna ko kin na yenge al otoro gi yei matina in kwa aba illona tala seke kasez lomba alan kwa kundie yi alan kwa yani lot kogul yi nemunin kundie nayin eri ni duiti na kuinga nan duitia wala gal nake way nan bungitia a kin sunwa konjole kin na madok al konjole ki kuringa koranga kin na barulo kurias ke ba na mafingi na dubara si bagia fi ba na bara si bagia fi ba kangu ne ila kuring zata alke kwel aisan jijige yi
0: badba
1: kuringi kurro kurina ina lomba al worik sifi la lomfi den kuring al inni ingi nelon worija korong ala nga jaba marang kuri aliet ilon na kerep ki taala si si korong rigiti anangi londo na keri kwale kawngiti na kawngi dok na domborele kurgulo sungas unyeba mon poitia kawu idini na lomfi korong ses tinelba alan tebunje maranki indora abay long na tala nga siki sense ya kaluba yi ba otanga songwa ke nan konjolage na kola kun asinka ke ba asoy
0: ke borai na ke borbata nyetin se age ten songle nan namake dik gal dogye al metel incoming abaka foyal bakke imbaktai kin eten songle abojona jigle na gare makin yen ko lan kinan galo nalan kinan kendel nalan kinan kusel nalan kin surkiri
1: ye gitala se kalon sagel kam mujile na gitala se askalon bo biskitala kalon jilwal ridiki lan ki yesika na ile digi sene kundial dai ngai ba
0: namako ile lan gwa marama no geten sokle aliye ne ki kin ke wanje nya aliye ne ki to use ambulinga min ke ngai ngai te wen o na onga na ozle jenne ke wal ki to use ambulinga kela tori kela ziki meninga akiu akiro ba kela minkin wenga uno osindeng endren kela si
1: kela adias
0: kela ngundula kela ngundula nga desk mba kela
1: kela adias kimba
0: no kina mamintu
1: ndora na lo filan na bay man kari na kin kela adias kimba
0: kinna sa nama wai ki tawse si kel kam min wenga au no osle kan ne ten sogle illole maram bayin gal kwadi kinen kam me hono gi nyetin talal dayle ken nyetin talal dayle ken na kikan sur kilong na sur sikolding kika ni diele binan dok bundul daile na kidan wuto ngina dogon tok birkan ina in u inin ngal yena jura yakinin yena inan kuzele hal kwadele kay nakelal in kamal ki kibyan kan na kias ker na kiyal ma inan nan kwadele kay nakele wala bas yenditin inan kuinga awle dok maramen jingo ken maru jingo apaela eten sokle aba jogone jigila damburu diko nyetin dio wala sudan diko nyetin dio kwa alin kuzele na ki akai ba ne alin kuzin na ki akai ba uto yani kusan ki dal inson ina damburu akai ba na kin kwa ki kalum si kwa de palke le kwa de dio ke inke loto kan ki de loto kan na kaka ete kwa kitelen kamal kwa de so ka kire kan ki al ine kay na al tule ken ade ilong na ken alang iri wala ken ala suri nan kendile in ilalong al dien talay wala ide abat tolen tin le yoga bel ki bian kan na ba ku sen tin le lolo bo ilalong tala se asaka ngalang ken ku sen ala birnya yet ko
1: jeba en ken al talas jang talaba sota kulle jang
0: net jemu
1: ba net jemu
0: so
1: oto it en ay na arrivé réel indelin ki terie ki dora itir mungkin na sen ko kulle jago marang ki e alile silew
0: ki bele bay nam basen ba
1: jago ki bele itir
0: egal
1: yani selem to indio mungkin na ko kul dimbele le sekel kamia na ninka gul
0: ina ba ba
1: o ina ala baba marang el ko kit asay lona stalaki dien arka iye alan kwale fago ina le jamin al en adayin iri na al kene indelin albaso nga adayin iri inje nyamal kaines kuniti hi talan wori ngi zata
0: sei
1: talan wori ngi ay al oto ilong na medilke hi na sita ke bana osas ke ba na jabeles ke ba keri na ay mbaden dio
0: he ka ba terlangi ba
1: ati koronga ge nan keriya ati goronga ge nan keriya ati pitonga ge nan keriya yi eribi eri yi ati liage du ati yi kamalage ati ayuri bankari
0: koronga
1: yi
0: ka ge ati
1: tu eribi bankari inama ka ngumi
0: ke gabalai
1: na tala akeba marang ot kwa ker ngangira li ndelin idi ngi na tala ke ne di en tala le gar gar kereli kilalong al tala le dagar gar kara ina lomba al mati al nyoke kang marantala ina nyoke yi tala namke kang nyoke yi asa duwo ina lomba ye den tala kai zata
0: sei
1: abel jid del din ko en jalon ka duin tala kai del din dio algi ka lomfia lomfipia na kangu ina ang na keri al kaaw na keri alanka aba abas kele se jalon gidin tala le ban dagar gar jaring lakin marang aba ilong naskelasi kiya kalumba tala ngasi imbaye alji otoenjwa konjolang konjolang konjola alba kayna jeyla kwa kerenga iri sunga ala sakinyu ba alba dayin iri na sunga sakinyi inna makari na mes entala pulngiti otto kim gwaba ilong nasiyen ila tala sikalnga yen di entala lo sikalang kena tarika wa ina lomba lang iri kawe
0: badba
1: alji ilong na reike na ijan ki busing ila long alan janne ne dimbo te njebu ne starigen gawe hi na iri tawra janne rogan diune iri jew
0: da se
1: al bote ni ridi jew hi gidim bote se kayla jaw je mazi kurune ne na ri jaw hi lakin maran do re do te balakin maran jinu do na tawra iri li angare awu as al iri as iri dembo te hi arrafi ila taala lay ila taala ibe khali ila taala ibe kinna mayenge hi na jundiya na ken tal ko rayndi ke ken ko rawa duita hi na inadok madningi kwa al yeyi ninaka al tala senje yin tala ke seyake ba idin yaba lonas ki tala ke sekan na ki senje yisi ki sekan kin sibe en kuroini hi na dayin dari basin kake basin basin demke na ribirian ke balande ngirindeli marang dinal jinjwal otto kwa kila alinga malien kwa ntala di ndonke oto wule kan do to doka balan kwa dirigin ko wile to to ka ena nama ri el na en kondol hi nama de wuktile na beto nama dirigin kol nama nama kim kristian kwa al ilong na tala nga ba aha na gi oto alilon na ni di ntala ngi hi tori kwa kan ngai ne kristian allo filen den den tabu nan ne nan kwa oto ji ayan inna ma yayi al ilong na tala ngurin abas do den tala salomba na jidin tala lomba al tala le yang alin jang alang ilong asam pie ngaji jerengel hi waragal alan din ko mo pujaw hi imba yayi neskin ngasi kilong ale fegel na intodok hi ina lomba alang ay kriapia alang is rikere njofo kabaye ninal ko ngamia jabr rokonye kala jamba riala janba hi yele in inye kikin koranga
0: maramen asoge sa mensongo aki borai na ki borapata eten sogle ya ka insina en wasengaw oredumbe orodun lobe lo aljay dimbara se asa injalo malli oredun ay annan kalole ke ajanan ba adet in jalum mal dok ette kwa ki ron to le tipke illa ajanan ba adet in jalum mal kela kwa kulengan di oke ajanan ba adet in jalum mal lobe loke illa ke alla ke illa awuna dok lola adweti ba ngi yeri fe ajanan ba ela wona dimba dingi na duomba duongi ette so na urkenin ke ngutwa kinde dogal ingi ki da ka kan balakin kelkam kam me agis kwa al bardale dile king uto ko in kwa kitalan ewel kelal na tegging inan ka gol king ke men kam mal man kwa kulle kera kayin jalfa kayin baranga kelal kwa kanan al kwa kulle ngandi okay al yen kele dinas uto on sekel sites ka al ye imbele yin sel wi ngola al man kayin baranga kelal gena ka gol dol kwa kulle ngandi okay na kele ki kwa na uto ga dile karina itin ka sinye kela urina yi
1: tala kai majaram bayin tala yakan wunse
0: eh wala idin albal kullele wala kwa kiro
1: wala wala din do al talan sensei tala riti ala jundi ba ala ji koron si jeru
0: aso
1: na dayin wuta jum
0: na wuta jum na mali yongure
1: ila tala ina kasin zo urgeni do a kirsingo tala yal jundi na do jundi lan tarifa
0: eh
1: bad bad nes jey melalan tarija marang aba ilon nes ji ila se jamba yi annan kale jang wu anjwa ba kan kwa sunwa kai nan in kwale sunwage nan kai ni nge sunwa ne indele na torul el dual quanta bilan uto feli nan kwa yokane bele fila na lo fila le enga ni kase simwa sa enga ba natane yokane ile bele ala yemba asan kwa ingalo ile bele tibes
0: den arkase kel akamme ba
1: bito do kela badilo alan duwe ngwa al yi al bayim filan el na belensi kwa al wo filan el na belensi kwa al lo filan el na belensi risingo la maranga kisingo ba kwa sunga kin yi na wori kin ne na lombal kwa nyoke ene al kwa kinge zeni na santo anto bani na kain ne kunge yi maranga kiye alangel na wukwa kiye le ralang wukwa duo al ilong na no in kamya opum bele al bo pui yi anang am jua
0: anang itile na kwa
1: anang am kwa kwa bel dilo kayin ndo poual am beleng
0: manato
1: asa bele ke na kwela lang kwa yel baring kwa ba nyetin kereli
0: le adido kwa kwa ba na yede
1: den ahmilale kwa yi mungkin yani ki mitilei al otoki mati gelden akan wala dogol doke akan ne makan na pirti ka wono urunwa kal dina ka kaw yi ba lori ngene zole ma bile kanebo ni ba am kwa kalas
0: bas biwe
1: ni wasi mio
0: el arkakangi
1: el arkalkawe ni asa ingiz bele ngasa imbalon ka alkaang
0: asa min
1: alkaang
0: alkalaing
1: alkalaang alaing ire kwa deling kalas bakarele ina risingola arisingoba
0: akeba
1: ni marang erinafia ni inama yei lori gang dok arka wala bele illalong asa minke ne bele al girsingo ila longal tarindir watara yi ila duo al inam ba inaran kwa kwa sekol manata kwa tari kawe tarienga erikerzi yingo dien erula bibongi jeyingo si na erikerenga maran kiye otto al ila bele si beleng yi otto kiye ta tala ke yi alang ila bele si kwa la kwa kul som minkawi ni na zongadwin wi na ka otto ati ilo na ka konjol au na duwa ke baisa ngugwa yi na elenas doing ribeto ka jato atelo na el na duwa ke ringira alji ur ko ne doing ri na ji wuwa zuwa ba yi na tara janga o to di ka yene lo gera nan jwala njel ne ska wujwa na kangis kanika e ngana wuwa zuwa ba idingal ka a jwala langis gujwa yi ilahi indeli mbe khwani inna man kai tala ye riti al illong na koronsi awsa ajingiti ba wala korongin uto ajumel balul na to yi wala jundi ba ala nyepia wala ala ndufia kin nama yenge marang aba elon na king akayin yi ina be silong al tala nguringe na bankele le songo ingi toring na duugu an kwa
0: na aso merama en be silong sa kaimel ki songo ngere ten sogle ki inse kaimel ki dik ribat dik indel na awna is na ongal na tabun duiti na kwe bayin aske ba yekwe laba mbeleng ye enka na kana ngawo kidik
1: yero kamana gengera mi perimo
0: asa in kan ore asa kwa kya ke songa mara kenya sena kungi na sakawle ba maraba ilon na sakawle dien banko ang isira kan ina mbeleng amba na kidik na men kamin ki sense yo kwa ki albaye na ki waren kamin e ore ndolal ka kirege kuruduros kein muros kein nyet kiralba kwa kenken sifata en dindi okeni babare en diro kilenge mara aba illo nas kawle ari ela nan pugo ne nan ka bina illa illa kay bokke bina karte ye ela dense ne ndeleng ndan na mara mba en bazon dan ti dogala iting sazon agi kuni e bazon blase le mawde le zay
1: asos amin na mawela ngi no
0: ki awu
1: dan tala len dagar gar kerel
0: san songa kay me do ko kital iting to ga to ga ken
1: jeim zata yena talay
0: aso
1: yoto abas tala jamba enan joba esen jeim ne jeul dewja ne sen joy xey ji ay jemu na ay si joma inzata yena tala
0: aso
1: marang aba illong nakil bangale akamba na dan tala kan kil malarugumba hi anan ire din din ay kirale din tabum erikene indeling bandin tartu ga jaw wargane ndora ker jabum na joka ngungi iri nas ji tala jamba aw orre kwa na tala liki sekan na tala aw kinay kurro ini na tala aw nay yundi alang koroy mum utakumba abelon nas tala kan nen kamal koroy mum utakumel ne wakamemba ele kidaire tala iba na danja bil banker rek yi rokonyi na bar rokonyi riyasin jano ba ka asoy samin na awuna kan na kundul lom fingindon on dina masokker le kayti
0: e asoy ke brayna ke bora patay kadin wusi bele orre kwa dowi do albay nyettindi alba orre dimba dingi adi kollen aleke adi kiron aleke adi jutake adi tonke adi kwamboru le nya lobe do alba ke badi aba dinga bani fena ni no medaro ayin ameba ke sense do dengi ba sa pya ba elawuna ke la kwa ten sokle inzikiwe elalek elale alke elal kwa songwange na anyonge na kwa kirangi mara insikiwe ore ki eladiga sa ludungal baye abo erike alba elna ker tibin ke wona sur ko ngi kwa an uto ayuru sa toren kele se wonto kabu elen sa baso is coming na kaimbar nga kidal dok ye kalma awuna su lompiges sabore la kaingel da kidinga leno kusingi awuna lompi romanleja ay baran elen sa ba ki awuna lompi do akunde so is coming ki boray na ki barapotay mas dokaiti to lenzo gle

Tanero kei nga kainga jamwa daim bernami aldi ang arden jali na namadain aldi zi arden ka ilal itel la dele kara daim domore margin den diyo na ete namagal kei nga dok namayay na giren ka na namagal kwe lalang kaungi na den ititikirtingo alang den arakarang walagal asang kerker ka ye aigis bilen ng aldi ine namayay na lompin kwe ye kwasis ki mitila rising yani mitis undul na kwaske rising ila ngalan kwa den arakarul na ila dio ke la kwa alla tumu kayi yani kien udon so tara kayi ila dio nang yen gutka na beleti ke la kama yen kwele ngi alamba indala kawi don korere do ke la ke bala rang nama ila ngi ne ziki mitila undul na yen aba dodie dora kurodiele akundiaba na ila no muzan kem koran kingel yem na butukele ni yengela si na maso sama kare ni ine lombin ko era na kwel asan kwase arabia na ma ye ine kila korangasi yani yangasi spariti na kwase girempi na kwase kerkerpi alan kwa kanwa na arage alan kwa dia kimana kwang irerenge alan kwadi akim to wingortel lompi yangasi delimpia alan kwant wungi iri na kwa kenna no kie mondon age dienkeringere yena makwela lan elasiski arapia kwazi ine na mayen kwa yani yaso duomo ola ga lompi kwe na mayen kwa namas yangasi inkwa birsing yaroma bur abomungel ba idin na dien a jaruskin ken ken marang abas kerker kena yem basin burkamu yani ine embeleng bi albirsing dirigala bouba ine de mitil ine zo undul ye kwela tan kwasen walan kwa kissing yani yelen gissing na real gelu na de loi ba do walan gissing na lan kel jam yani bele ilayin buro la ngajem ngel yani buro jemu mana dirigena jowba real gi gelu na simazi ba alan de ngi gissing buro la ngajowba ide nama enkwa marang sok alam pago ilain alang birsing diere kabe ila sogin dio a basimbur bum yani aba ila sok era ala bi a birsimba mana bi alamba burbum ila sokle duo akeba asan juri dio si ki a gibe toi lotok jawi yani ji inalon bazon juri inalon mitiri na era dok yani juri altoi ki diwo taka sura sin jawi bo abas jawi mana ele juri ndien tira lamba ape yani beren na abas lotok si jonyua yani abas lotok jonyua ina lotok jawi jonyua sa risi jonyua na ritok ndelin abas lotok jonyua ila jiben tir bang ila lesonga apai yana baskila ota ozu toyiki diwo lotok girgo mana ira tirwa pingina apain ira na toy kwamban pingina nyiring na nyiring nemu diwo kwansai ye ine dok nemus imbeleng diembele ira toy na ira si al toy ena na nyiringa na taga ye diwo sikit ke toy taga lotok asanga tirwa jena toy kwamban nyiring duo akebanas kira kiyonga si kikira toyang segel la jingiti yan dua ke balang kira asa kiyung age segen nin dio jingiti yan segen diwo nden dio wala gal kira si asa urel kira kiyung asi ki kira toyang segen la jingiti lana ila kira tiyang den segen kain si na tiyaybo na abas jingi ila kira kirang segen bang nyering yani aba kira kiyunga si bawa na segen to indien di jingi mana kila alamba nyering yani alamba stesing namas kira si nyet namas kira nyet bunya marang ka kira kiyunga si bas segen diwo dio kinitia namas tiang ui yani aba kira sa kiyunga ge alamba segen diwo dio jingi namas tia ui akin kul mitira gena se lombin kwe kila kwasi pari tingi al alas asa
kwasi bali tienes que ker piengi na dok nomos en kwa kim won sok yani mon sok si el ala kwa yani kim won sok kwa lantari kawe yin kareli si muson den dorale kwa ki mon den sok tari ala kwa na ine basulo dan tinia gini

0: yima jaram bay ka kire jamba
1: e bat ka kire jago bara
0: ye ka ba el na men walan babal dun mu munas falangi numa tusi ngari basi dina wor dangi
1: ka ba galal warin dola kayna kurul gen nan masina lan gonde
0: e lay ne lan tarasi
1: e bat jago jago
0: na to do ga dan so gi na makwel alan ko na majaram bay nuo kerele ko egel nas tebun kando na ila dok dato langele ko ina na skaitia
1: bato sol manay wo kere lo adan kisubun akurel kele ngai ko
0: ko na ko mo ngai e kala to le ko ra ka baba a uno ko nas tebun ngeringila ba skaiti na mali ading rane ka
1: to le ko sia
0: e ko ya
1: e ko
2: bago bago kinge
1: e wo kere bika na gel wo dolfange
2: tabumben na orrefo ko sai ka sal mo ga ban na baldi ka o bari ko mara na
0: ko ne langi
1: orre ka ko mo na batiri
2: e
1: batir bi na na
2: batir sikal de ko mara
1: ya ma e ken na yenin ka
2: e ne batir sikal ka wala na duri o ta keker keker pi na ma na minye
0: e
2: wala gi ka mo rasu ringe ba kin na na
1: ta ga tini ran tu singal ho a kariti ba tara jeri tori en kera tin na ngari
2: ke la man kwang e tin kwang bulli ngale ke tori
1: e
2: la kin kina ka ba kariti bas bari ta bumbeng
0: bat bana ki do do kan ko mbama
2: e
0: a ko la sa te mun kando
2: na kai bulo nya hena ko makalan koro alan koro baba ye
0: no no
2: na fa nan ya gis ridikto ko fek ya ye
0: la ki borai
2: sha ye baba na mali ako
0: ki borai bor fotay dok nin kong todik mara ko la sa te mun kando
2: e
0: a na ko lilla ko na doka a meram tolle le ko na kagilei
2: a meram tolle le nan ko
0: e an ko ba wala
2: e la la den tong ni du le karai ba ma e ni mas ka wala na ko man
0: e
2: an ma na ka ko tawale ya
1: ye na ki tikin santir kando ba wala ke on ko le
2: ye karai ba ka ben dina du en jire ni ba
1: ha kala tolle
2: alba ka go ka bas iriteria wala
1: tolle ye
2: domi
1: e ko
2: a belia
0: e ka go
2: ai a duing nu nyuro le timbal ba ya ai
1: e tolle
2: a tolla
3: nam
2: na ji dayla
3: e
2: ki tu sin gel gel na ronta buye
3: ai na ke wo gere lai
2: eh
3: ai jago
2: ai bendeling
3: ko isaga
2: mara nini nganya
3: ah ko udi ma bangara
2: eh
3: ai bago na ba ma ba
2: ko ke na wo ai gira ke
3: ai bi kan ku nyi te men bangai
2: egel nini
3: ai bela bela bel na bari
2: kela
3: bago ai
2: tu sin gel kimang
3: ai na ba dai se ba dai ni ri bomba
2: eh
3: ba ai bon na ma ai ne ma na
2: ne di ngeri ai long a kabargila war pa go na ku mena di dimbir simbalu pimba
3: ay dimbir sinjeman so bi so ba na asira uba dualwa ela kanti jalo ka dora yiri andin to mo dora yiri ge wo na na duela ko agal ba kari dana sko nga
2: kan na kuldu mo sanna kuldu mo sanna duin kari ngere nyen na kayen na tebungi
3: awo jake ba ay awo jake ba padile men na bago
0: ye kela na ka gura
3: ay na badie ay gal ay bong na itin na na dai anin ko en kaba
0: lolo
3: lolo
0: innen imang
3: kanti jaye ji
0: ji
3: baru ge en gera da ni kanti balunye
0: ki borai
3: ay na bon na bad ire na dai na na kaba zelani modi de baru ila
0: aywa ila zela
3: egel dai baru ila
0: ila
3: ji de sa ine bo baba
0: eh
3: lana ma ine ma kagile
0: ki borai na borfatai
1: eh jago bat mang
0: eh silong
1: eh bet
2: bet domi mu wasi bay
0: eh bat
2: eh asoy tolla asoy ki barka
1: ay la gina so la sin jandi ba din don
0: ye rim buru pa lay
3: ye kang ay na kang ye la na sa dok eh bat ni na na ka duin to ngal dora erike
2: eh
3: ay ko ku ndira na sko ngal kam ya kang ko ke ni sugin kania
2: asoy asoy
3: ye de on dora ke lan madrasa kania
2: asoy is coming
3: ye gen na ma ila
1: bat o da na zu
3: bat ki kir ma simo ba to na bela na zure mba
1: eh on wo kinga sana sama fi abat
2: egal kanye egal kan kel ye wo dolfa ye
0: eh
2: egal magal ko la sanday ngir le rek al de ngir so ye
0: eh wa
2: a sin jawli ba na
0: ma ngir ko la langa sitting a dok day ngonton alan ker rek kundul nas a simo nga kel kam
2: eh
0: a ene na ko la alan ko na nas ga simo nga dia kel kam
3: eh
0: ayya kain dombore akelele bawli anjul yohanna le bawli
2: eh
0: ah namaden sangal ongalena de kay degle namin tabunko
3: eh
0: eh
3: ala batara si jitaram kulion bas dombra to lagela
2: dombra jundul ye
0: egel
3: eh
0: na inden ngene lompi bay nelo ko kerek
2: anan kulingol
0: egel anan kurkuling
2: la asois kamen bat asois kamen soma
0: eh
3: na injil yohanna ni njoy
0: ongal
3: ya ongal le
2: aw ya la bat domi
3: degle wala
0: eh nam degle ko
3: ya
2: den gar on alol
3: eh
2: na den ay digli
0: den ay digli na mata bunko eh
3: nana ko na ina ko na nas kelkam
0: eh ina kelkam ya
2: eh
0: wala mayram ban teste sa jaji
1: ya injil yohan nay ba
0: eh injil yohan na le
1: den gar tok lay
0: den gar on alle
2: den gar on alle na den
0: eh
2: na den ay digli
0: eh
1: to le ko
0: eh ina langi men ko asan majiram bain lumpin ko iwo alien ko kay na prise ya gena kelkam mi ali yasu ille na kila dora twidi alan ke majirasi amide biaso nga illa ide yohanna le
2: eh
0: awule na may beleng yemara yasu den surin surle adilla ya akwasitro majerse ammi de ngalafya
3: koras tilminyas
0: bi eh tilminyas bi ba namadien berula si jundi ne yahudi enya na namas tabun bedede aran jelil je la illa li alidwidi namas dog bedeli aran min samira je nama ela na dem dille fago alin kiriya samira ide nama lokene kiriya sohar na illa ari illa illo la sohar kiriya ele barankili na ele barankili ke nama dele yei aliyagub yusuf in kwedinke aliding ela nama ki rondora ela ela alila rosin kiriya aldien roi aldien ela yasu nama illa dien ogo ila lole na rong uungo rong uungo a rong uungo ila sale altin ila ela nama ya kia ana samira nyangali na ela asan koro bau ki dule to kelo nama el ne si bulo ne ji ina kajo agye majiram bay lo lompi ko sina sina bil ingal day woro nabi ki la ko ban ki kin kwa kan ne ki samira kan nabi gal ki lo ko ban indere yenki ki ki yahudi ko an ma yenki ngudo nga kergelge
2: surere
0: surere ne ngas kal nga waro
2: abas do bar sene ine kajuel ko bas jari ngi la
0: ah no masin kwa aisa ko rojani da ka ji pura li singa ni gisi me irin ya san koro ini ide asa irin ya san koro ini na ma insu kwa aisa ko rojani na kana is koro ani alan jaba na bu atiba namas in kwa e na kallan wani sun kwa jet innen jaken karaba kilale ya Allah kwa nyet namas kwa ya zi ide nama bat sai pirje en anma den
3: sekian
0: to bana sekianas elen kwa si wa albel na bolo duldi bagil aisa karaba kit kwa aisa kasi in nyedding in mangyai ba Yesu masi
3: mo. Lompin gwal kikani.
0: Alkikani. Kwa na mo chet keli lingi.
3: Nama kaimi.
0: Kaimi chet na keli ala ni si kagili. Alkele. Nama ila si kagili na ali si kagili no kumene. Ye ya la. Amine si arompi si na kila alkele so nga. Na indorasi. A ke kuke na kuna no kwenye. A in. Nama ya nga denga nene si ineng ana. Ye so nga si moi.
3: A din gudi nes taras nes ingay.
0: Ino pergi.
3: Na
2: sunga simwe domborende ngal din sunga simwe
3: na in sa sunga gaje be mbey gudoto ngal kaba marang bowelangi sunga kiyala una ina timbitin bisok bisok
0: alan kiso
3: nakas na
0: nakay ngal dinga kaw

0: Asogis ka o ang buarapota.
1: Asogis ka o, asogis ka o aming buarapota.
2: Oso. Aso hibora. Ine, namas kaina kanida yung dumburin kayang udwang apirjangale. Asang kiw. Nama ine, giyong nga songa kain.
3: Eh.
2: Alangi iyo.
3: Tabunye.
2: Yabat iye. Yan. Alki dulu to kie kure liye na road with alkwa talaga ke. Na al nyanga ila na bulo na dumping ko embekereng asa korojani. Ngayon na simbeleng gidayin burung ko ila kwa ala jampa korojani sangani. Ya kai. Imbele ka ismi.
4: Ismi yago. Lo ilo yago.
0: Na ide ka asa erenga dogi lo le kabaisa ni mingeliye. Ya mainin kan doksi inkwa ye yen dien taski kera kwang jibon ita la ke balang yen yen se dile saiden ka wala na awnin kare na na mayen kera kwa kri yen ban yo ti sakor kin kal alu den yen sa erenga na na mayan kwe in na modo gide lompin kwe se inja dogal ba duho yi na dobi do na aslon aban ye in do lompo na na made jawe ela jawe tin ela jawe ni kera
4: kwa nu jawe te
0: e kera kwa nu jawe tin
4: e yen ganyen itin surin gari makai nama dien garmi ila ku raske loletin kwa dia kan nin kai namu ginan gari magana ma nama soga ta dia nama wori mare yen dien ila si apaskawe
2: songa
4: na za apakawe idina dik dog yani king aldinga lendok asidu dog nan kawe na surin gari makai marang lodin len nama nyanga na kumena duori oropoya na ilayen in kaurte nga surin gari makai na maran kilman erpingiti kangi idina kila kwal kundule bas eri kandelinga na kanni maran kin kwali en jawrdeni yen samiringa kiki kila yuda nga sasur gari min kai maran ila dual den kilma tulle kenga yen samiringa nga ila duana yahudi ga maran do baba
2: na serele
3: na yeliye ine do kal lo mas erdi anye en nyela ele kingi si injundi anangi lonas dori kidin a kidin bara ko se ko sen benga ele kusinga sa ele dien tilebeto zeni na torik yani ni na zeni na abaki mitile alan kwat sti ton diobang na mbi abang ando wala ban maskin abang sur kor kay le ajato ele bele na mas dogala le kelingo zeni na daile kinema kid kan na sources kayin kila alkwa kay nga punga kor kusse kay na mas kayin skill sur karam
4: ke bi ngati ki gis kwa ele bele
3: egal mati kan kwa le undul
4: Abaze ila kangi dia abaze kia ngapanga kangi na zigisi dinga pukwa na duwa zide ngapakwa
0: Nika kam imitile itirike
3: Kam imitile kene kangi skaming e jingan
0: Aba tong duwa dike li ide na dien kwe di kwen Kwa di kanga kwa intia nasikie
4: Yele zile tumbun zika warte
0: Egel Inka matore kinkwa ndie nguo
3: Ali na longa
0: Aldi nguo sese ina na ina kwa wala Yen namas kere linsi ina si kame ya kekia kora Yele duwe di nama galden kilma puton ti In uwa sanga agima na wana dembo tele mkure indi
4: Yele bele si
2: Na ye na kinkwa Inne nke ina nsurunga si donga kanyawa Nelo mpinkwe Ne kinkye ngari maki Aifiana kilonga nyetli ilina nyangana donga inni
4: idi naye kisense daldi nyet ina longa bal kila gayngal kingke ngari mage na king ya daldi nyet leng ya kurinzike nama ila u inas longa yenkin kwasa garmin kay ne lombigal garmin sia kwelba boko la lon ko kul simoge nama ila nya asan yenkiwe hatal king kwali yenka masur gari mage ne di la kana ila asan ki hangir
0: e gal kaba e kidigi al el yela ngel basan kwa jaw ah kwa kidalo korron age nando ki ange adi kwa gine gite age na makorron sina ma jaw na ma
3: ma zidok e long ye ba long na kwa sungan abajan al mako kulzi de kejello jaw wa sanga jamba ati ila duo ay long ne duo ken ay kira long marang al maske korron asi tinga unus maran tes jaw marang ki deldindo al deldinga kan kelasi askamba nama ine dog ridike na sa sunga da njuru le puy nekines kalumba almati daldi lomfi dayen talale ja na alja al ilngis beleng iniri al kay mutongal dayen talale ke ngalan kilong na source kerel na source alanga kanan ba idini na lomfi abaken domrele ka ngi janan se sunga iringi ma inye ine na simple ngi dengi in kal irona die ngai ba ye ka nga undul na ko gal kimiti linga ma ro ye al ordinas jang wala ke ba delati karabi nan korobi ati duena el nan korobi ati ila du borun gole be na garim nan el na ci korobu ga illola ye ire na maya kwelinga ba mati asan as long as baye inkiye aliena ron city yena marangiye ntielinge arro yendi ngungi kinne mayenge na songa konjo
2: na matan welo kal ngimo
3: eh
0: jago
2: yepatie al ya elena na yesi buluna inkwaye
3: eh
2: ka aisan korokit ani
3: eh
2: na aljaba na manin jaim burala ngati yen bele kasmi
0: na jinye se perje se agelia se
3: Yeah, alande ngararang ye lomfingwe kasmininge na ye den juru le kajawrtingi ne manye ire ye mbeng ege na kasikila koro kaisa janina ka aba alantane role ya ingeba ye alki dule toke ine rok erdi ke naskarumba dule al toke na lage ngaye emeram tolda au wal koro ki dule toke ngul na magal mbeng ala ko el bala nguinga manatu erdi ti ke ya ko el bang role ke na marang kila koro asay ngul yese buras jitiba ba ina na ma ota sunga kai a naki kuondora resinga
2: e ki kuondora ko tenga ndora resinga
3: ta bume aba duro ke resinga ni
2: a so domi mara ine na ma ye in ya al kwa nyet kele ne si impirje ngange don bor no en kwa mai na nyai na lumpi ko si ina mai na ale kwa ngwar amini mfia
4: Setio.
2: Setio.
4: Idi nagal kidik do kimungi na ngwa lomvin kem koranga. Jalunga skimba. Ne inyi ayal kidule to Kenya na skin lomvi ye hilla ro arakini. Ye dun nungila ngazibe si long in the ye yani inge anine domundu. Idi ne ya nya ki lomvin dem kwe al kirsingo di de beledi enta zegeri na marang yezi ilalo yani
2: Jiwo
4: ilali yezi ingo na ile riden surke na masakya na nyana kwa kerenga elen kwa zikul kila kwa yezi kanani inal kwe inal karani kila kwa kuna makari kulol na masin kwa alben na bagil ato al ile ke kasi al kalbe singa imel inga lile duel ki kana kani
2: sensei ile din jari lile kise ngayin idina yaza yungwa jisi asa apa honga jana asa katap kerja
3: eh
2: na sisi pirje
4: eh
2: asa kerja na tonke
4: alas egena
2: egena sisi pirje ga iwo
3: inama is ya lia yesi pingina den seji dele ki kadora nga alie awol sia tiringa masanya se korokit kania e asa mburgia marang lia asa a lomfingwe inalang kwa inama iwo ki sense induo duo ho alaiba alan duo ke nas ko ngutonga kidlonga wala ka tori gele ba yesi na enes kin utonga kwa a al sunga yei na takatini alanga yesi se yi
4: la la dani kagal dun sabangere na masin e imelie ye roki dule toke la nyanga al ila nyanga idin na kwa yesi ele kanani na dule toke nga ide
3: yani e konjol sike na kwa na kwel ba roki to pa
4: na langi to je idin na kwa yesi kanani na deri nga kwel ba na me madina mas in eringa e
3: wala ka te wundu yisi
4: lolo inzan ngwe ka inden den juru nga se eringa kan sa so ye na mas in eringa ta na mana dule toke madi kwa tar nga ke
3: kwa
4: gilal gi kasi orong ale kanani na kirti nga gi madi gela kwa lang ni makari e ala sa o gi dule toke na skun korel ne ka dio awngi Bodelialang ila zamale uro yani ne kwa kagila ne kanani ogira ingin duin ta saure ne kai nan arti yega ila zamale ya kwa ngulo kelvi
3: lompina mas
4: lompina mas gale si dora poli re ti lezado
0: na ji mama ngi abaje na jongo je ki dan worre dogi ki dige ki ga balai boruka ne nkame ai aban ko yaba dure toke tew elenga ro ala joba ro asa utonga songa ke anan dikto bo alan roye ma
3: de mas kar le
0: hay ki dule token
4: ro ala joba
0: yo roya so kwa songa ke ne kizin al dule nan token ala joba ki dik na nama ki ninge lompe do kempe jang pas ke ne piro ale ala ene no kwa songa kizin ka se na mas londok inal dik min pir ye do galan yele yang ko si ku roye ne gena do do ni na al mera to na kwa ala gena kwa ke do man do
3: la songa do me ka se na mas nama dok ene mas redigin iwe lompi tinasa keba wala atikwela ngi bulong lo asake bal ingisinja alanji jel otona ine bulong a diwen yanna jilong ne kim utonga jaw na ma elnes te bunker na mes utonga dinga ya longola ni ji se anjel ba alan duo alan duo ken eske la utonga a inyi kila lang kaze mes longa le lonna nyankwe
4: marando kine a bas ya na zena gutwale alin kwal zi abon burugo zi ngami ki ana ki ki ro ki dulo to kala joba na el asa ngami ro ki dulo to kala joba kaze mes long udo alin alen dai ngore len dok abito ke nes gibnes gure kinge
0: sey
4: nes gure kawe yani mugi nak ila ninke dike na sey
0: nanjo
4: namas e namas ki gure ngeren kayngal alan ji kilo udo ngazi sey
0: ji gelna yinki ki palang ina yinka ma ala sala sitana ke nundu na korba ye
4: ye ina ka
0: ma apanga ke ngala jo ro
3: la gengel ye
0: namas namas
4: ina no ke ti
3: ilo le naman ma korong en agel
0: gel namas ke ti lin
3: huon ko ye nama yanga na el ki dule
0: to yanga na
2: eh longa sizatu intile ali ne
3: ali ye undule
0: ra e gal de lungi
2: ne ne lungi si ne ne la ela idina ye lompi garaba nyet selon al kainki do ale ke ne kainki do ale
3: tout len selon
2: idina la siba inela ngi wal ba nge
3: eh
2: ila no pirje idina lompi beleng e ken ken ke lal de ngere ken jere ngala ke
3: wala
2: sa ka jor mo kenti na
3: eh asin jala
2: asin sei na bes e long time alti sa disse so si moanga to naka dato landeng di bunkeri lulla le sa disse wa kongo
3: egal na won den dan to won tong yan nang ay
2: don
3: alo be bo pas ko lulla indeli e
0: ba wo e den
3: na ke mo ke mo so si moge
0: ba
4: na jamaili to bad na ben na nang gorena si mo ka na si won den don borle uto ngai nang kiwi in sa so ngai gel mo si mo
0: be ba do ra ke ngete ba mama na
4: to ba lo na ba do ra to ka ba in deren ke ga san kiem ba ma in deren duon si ke nge ala disi gani ka kere la ka no mis kay ngone kay ngal
3: alon pizin tespia
4: e na ko sia ke bo bon ine ay bon ne zitin nun to kala iro ay sa ka ay tir tin si kay ma ay bon ne itin dai nun go to kala kam
3: e bi agency
4: bo
3: na kan si kay ngel ye na skilon ti e
4: na bi agency bo bi
3: kan ma di o ni wo dolfa
4: e
3: kan si kay ngel ngel ngel ngel kan si kay ngel na sta bun kan ngel ye
2: kay si na kan ni
3: e
4: agency bo ya
0: na nun kala unas nun do kay na skirol gen al
2: lumpin doran den jangle wala lumpin den jille na sejile yeki ne milay na ki ne ki jaba
3: lumpi den sejile ki ne miyeba wala ki jaba ba ba na wala ki kireba
2: wala ki
3: kireba kaba sejile sejile kaba sejile
2: kangal ko adin alu ne ben kaminga alamba te ngaleke aba jigiye na ma jana lumpin iri to ko so en ngai ni ne ka se janiba na ina ma de pirje
4: ne
2: ji ka se ne ga choba na ka kan ki ja dok na ning ning
4: ko
2: se ga ne keridia na ina ma ile ngi ne ile ye ga na ga lumpi ne na belen tara
3: yi ma ram ben ini ki ngi yiti sa kiel del dingo e kanye anan ailon tarang ko korongale karanje mba ota dinga ba kay man sey nga dinga ne ngi tin nyurte yi na longa dinga gal banke ne jigi am nama gal dondon je nas jando marangal ji ndoran kerbes birnya ale jamma ile jay ngay ba jangindi yo uto ngaso ngaki nama dog elom firo ngi kwa dense je dunsi lodi gang altar ngaki wintas le jawrti
4: erel
3: alang erenes jegil yi ei induo ke sele ye wala yay ba yelongis kingesi sele jang wala sele jamba marangi dig dog ota dinga ke nay irjinge na ini nama nama dokademus in eringa lori ando kwadinga kine ngama ibi majaram bena kalgis kinku singali idi na matika jiti ang wala gal kasilom fi aila ko elba
2: ene nanga mi adia
3: ne ile sey yele
2: ile yai ba
0: na na sey ba gal kedi gafas gal longi do se longa dingang alan do pitina denso si er ayye kapya kariere wololom pese kazi jittinga pe asa yesi kele na ngindelinga
3: egal na aba na yima yerman ka banapsu illoni nan jiwira alkawa asan jiwoto redig enye ne men yamen gol alkad na jittiyam wala alkad jittiyam mai sa idinyenga majaram bay ila ru irikan yesu lol itir koronga kay kam utadi kay nal indelena na rombal jittiya wala haja ala redig jiya
4: Jaman ila kwezi ya bagila ba ala Aliye anai kurugenga Genga ala yani aise wangu lombi
3: kwezi
4: Ina wangu lba ye denla iya nkoronga kia wala denba nga
3: Neskwe
4: ina nkuru
3: Nekido ye kila naka njuru nga dike
4: Egel na ine lombi kwe na mase nkwa al ila nkenga asan kengko na sibiti Ata lombi nko na sibiti
3: Yani lombi otanga dea ke pirije nga napi
4: Napi
3: Ala ngidele ka unge Nesi yesi asokwa
4: Nesi yesi asokwa Na dogala nka ngine dele seji sungaka
2: Ye na kengel ailong Na ye Dultin kwe lombi njwe ngi isi Lombi njwe ngi daeng erin Kwa sungaka ina sakala
3: Dimbele se
2: Lombi al jwe ngi lalin kama Kwe kilma Jwe ngi kwe kilma aga de kudwen kwesi na kain nan kikilma wele
3: eh
2: na elsi na na alawon kuyan nisu kwalini jinga na urele
3: eh
2: na sike la bata el nan irele
3: eh
2: na makwela lan ba jeban na don udu jebin suinye
3: eh
2: ga ini adibi sa aba na aldi yesi ananla
3: la ajanan ba
2: ga ba idin aldi alan illa ku sel
3: alan ku sel alan ku sel azin yiba
2: inna na mayen duldin ku alon ba
3: eh
2: aba yesi ting lompi jige
3: eh asangle dora
2: ge ay ngal
4: ngi ye
2: ba ma ngembere ngal nan
0: egen nakaba na kana mi kaba na kana mi e yelan kirin jongi e hina jigin din ko se wala din ko ronka ya ji ya abban sa bana mangi abba bi sai ni
2: eywa
0: kan yelan kana mangi tin mi kirin ye
2: baba
0: egen
2: aba
0: lo na do ko se nga ke imbalja na elen ngi na pago
3: eh
0: dog bas bora fata ya wosi
2: idin
0: ina jo abadon gel ma son dorge lolo
2: sei
0: amna bora fata ya do gesi
2: idin ne lompi don boren dio so nga kwa
3: eh
2: nen kwae
3: eh
2: ye todi dabse aba udwa kabiye ba ulmella
3: awulmel ba kisuruwa ba suruwa
2: ilan ma jibenen aba ge jigiye ba
3: tingi
2: bisanga kene ba wori gal nga joba ilan ma tulle humman
0: ila sey
4: gere
2: dile tulle
3: ran ye sen sey dabse aba udwa kabiye ba
2: awulmel
3: alan utus tulle udukanya ye suru sura kurel walan alan turul kurel te ya no
4: Ana ina bela alam kono suwo si asoka wa. La azai anin kwedi yasin jaba no.
2: Eh lilam kwedi ko.
4: Lilam kwedi zano.
2: Yam. Yam lilam kwedi singa.
3: Eh.
1: Lo te ay,
2: Erenga asingwainga bai.
1: Erenga asingwainga bai.
2: Namani isastani wainga.
1: Namani jisastani wainga.
2: Yetogi na barkaya.

0: Warra kuwa kisee daa'insi sawa kelkami nama dokoe na lanko na kaa'i ngaldinga tulle ngali kiri ki gutfaali isa jaago gutfaali isa kisee warra kuwa kien kilo sikka keeli na kien kilo nkaamage asan diin aldisi kelkamwa walagal kimberengasi na nama kuwela lan baamdigle ko al imbereng alan din bagi kwa kerngale ijago na gizgawar to kin kise sunga gore nan sikel kam jago
1: tulle tulle ore kwa sikel kinga na in as in asa kaina kariba wala lan doing jalfak dalam sidonga ni sunga idin na miringela sunga starasfia kelma si moja bat sunga unai lompi rumi ini na sunga sija kinini na sore kwa kiel kame. Na ine na mokwe luto alanga ni kirisingwa ye. Dimbagi na jirmo adigiz du erijitifia asan keng utonga jaso ila si ay sing tabunjare alangki kwa kirngang si salam surbay. Na mokwe lalang ila yin kirisingwa. Kangi na ila daruri na tagatini alang utonga kila lang kaingi idin na taudit ina do iba asang koro ela ro ba duo bousa
0: gise
1: na ki eri asa werikang nama dergis donga sunga yenga na salamasi kano sa sunga na undula ba marang kikin asa kain kilma ale kaing aisin tebung kausinga naski eleng kwa ankai naki ele kering kwa naman kikila kwa alki tundu ankai debbe inan taka eni ai ki oto ati ele kan nas duo kai na aba keba imbele ngala makoronga ngorofi kwa nyet ai kawe bako ngayiri kawe
0: dengiri na denda kia kanya mbenga me induo denda kia kanya
1: mara abas duo tulle bay na bamin o ngoba school da rengel kwa abas ko joja kayimba en kama ruwa ni siberi
0: ne school da
1: aluwa ni siberi idin na serbiin ke ne stas lekeri na kina ma ngwel ina uwa ni alkwa in sekele ino asa kwa stas lekeri tiki tulling ila lan tulling si lompi kwa sunga ankel maleja marang dio kan si community ila tulinsi ki ko eloto alan dengi inkirsingo ye dio azanga jumniti ba alan jarang na jawar neski kuang rumi bay namo ko elalan alan dengi inkirsingo ki sunga namas gal tabun ko singa
0: jago
1: ine kidik namakai der na keng gamayanga na ke mandanya ala tajira kerea dering sana ba inkingi jia ba abais ajan ko e kame ba duot jang ala dering injirsi
0: ya ne was o na ba utu sina ma arkingi der
1: sudia bas I was kauritia ina tori gala gelle aka nga dio na ma elnes na zingwa deri ne su kiz lulla bia
0: na ma galdon zinya
1: ye gorren akwel ba ye kwela lang kwa kiru nama kila langel I will look not quite. I think do that on Alan Stanas Barra singing a keva. Namaki saw real nail a duos in Nugusukia. You know, and you are I'll give a donga in a year to Namaila duos singing. Alas, Nama Berne, Hilana Bergen,
0: again, and a scoring Gilgandi.
1: Dying Buru, kicking Ayanga, Nama Ilanga, eh? Not dare, but dare, kibara, and a qual, a la kissing about dare, not do it, a la daring, racing a janque by ye, no quakit as a kelkame by ye see. Marang inderiye algi spegel lompi inzia kwel bayna ne kurogi iniye kia sa aba jongona jigela orre kwa baru nyettin taga duo insi inan kwa ba se alay ba atiki kilo fulang ki solong elle la kan dai mburu walgal baru nga kerngale tulendi ba ko kia Ina kama mbal bibang na ikinga si boy. Kijin ni ma. Kijin ni ma toka la komba. kin kuro aza yi nga sitaka kila utonga samen kama kia kambasa kang lompi ina yini na kina ma ingwel oto ila ungin sunga ay ninkirsingo inu kin kuro aza kikang al kwa dayiri ujitikawe nas kaso
0: yani duones ujitivyana njangiti na kia loto bono numbam nasi belel na uto akulba
1: Ini na ila kilma mpuying alang karuk doing ki pabo ila si ki askai matak.
0: Laki marang ina kan ki gavala ina do gimo ti ke jinas di kilma tinel na duo ila di nga halay ba. Aba en nes ko jo chfi aba jang ti na ki lo to bo na nulo to bam na si belel. Marang aba di mbara ina ji na zizi ko jo chfi ana jan na ki lo to bo. Jita ga ya si joto inga san di kilma jowli ina waringi. Ka wungi in gule na ki koto inga ani aba masalan duo digi. Ina sa mitil hasi jijaldo. Yani madinin kinguwa

0: dial si ayang a jungi na gidi mbara sur bay di dina sur budirin tina dong a ban ni ba hatta ati duarik ya ile tila ati duarik lom file fing dem ko je ay ni long idi negal ki nga si negal gi sin ko lazim di mbara sir ki tulin na lambang
1: sei
0: ina al e yero gi ki nga si ki tulin fi ana ko
1: sei na na ila nama nama nama in long segal lom bi ina ingil matale imbeleng abas ki duo kor benga aba kiluli ala yundi balan dule kuro na sule na bema na aba kito yala yundi balan dule foi na sule bema kangi idi na ko el basan ila kilma puying
0: puying songa ong
1: kilma songa ong na dar ko yo ya paying ine na makang yala orre kwa abas dembara arivia ki kilmas bo maranga abas duo ker arivia warsi yundi na makidi kai ki naman kaying aba sol ela main bang yesi jani na fisinga mi na na ning birisin tiado bang yesi jani asang ungo
0: na mayeje
1: na mayesi yesi adenja na je saring ya na magal jai na kini ndo ngo tanga testel ja ore duan dem barale kilma idin puya indel idin na ye seatiel bal indele el dembarale in wakem piye algi kwel sasuma ninal kaye siwel ninal begiaw kidik nama in low inu in duoye nakadeng kili wela san soga in undini na nina dalang de mamanko ay viana kazi kiringala ye del in a living a packet doing baray in order doing a san kasi dem barale lang ilari jegil astimel
0: ba go garib le mungkin asing ade jeem yani dual fal duang mungkin ayi mungkin nagin jisigis ko je jangal
1: na dem baragala lang wi ngana ye ani ke abes duo ri bi ana ski gabala kwa ye na ndonga iri jegi ala lang ala ntabu jursu
0: ala jaldo
1: ki gabala ila
0: bay kilmalu lafi
1: na dem ore do dem baragala asan bara ski gabala kwa
0: ala wi ngana ski gabala kwa ega nusuiti
1: namas asuiti ba ye in belengye kuro dengo esin yala rengel ba in siye nina la jiwa sanga jeba na nama in kama jamin al gari mi na kwasi jurub jingiti na dine nama turu ina ki belekele kini ninsi abade in kirsing sunga ji eri alja mungkin na ji indala kasi tas janga ba alaka fimena na ba ko wona kirsingo na sinjo aka ngala indala ja kamungi nasin gaire ne ngi nasin gaire ne dingiri na nama ki oto sunga kwasi sunga tawakaldi na usengi kau alang beleke da intasle alang girmoke
0: alang kulingero yana alang kilma fala dog yani asan surunga si yani ka kamin asan surunga ji katiya ka biti
1: asan katiya ka biti bana gusma jel na jamin ala makaro duinki fa buna kingi king
0: na nama ai duwa bara le jani yani ka ela bay ngalu ze ne ji wore duwa al si ina je mere ba ding yani duwa al di le za dal ngene zizi ko je fiya fa kana mai ngalu ama ele duas arriba al ye ene zizi ko je fiya lan ye wi ngene zizi ki gabala kwa ji za da ese zizi ko je kawe aba ilo nezi lomfin tenge ngasi tule jelni matini duare ke eridi ke nakai kilmale ke kaki wore ko aniska in email asunga tarai kilmangan di sabba nakai in sibay ngaluma jurni won sabbay
1: jurni
0: ki dai wore le ngasa kala ani matini in guiti yalan duo jonas barasi ki gabala jo ani matini in sunga ka kire wore alan duo jenas kwa kwadi ga kan kin borumare walki on rengale na ya la digis duo ri fiara tulle ne siki gabala jami atigis giti fiara tulle ne ki gabala ila na mai ndu ti zenni ki bullying ndora
1: e ki bullying ndora
0: di dai bullying yare na mas ingang alan ji jonas duo si la la ka ila kalila ya ka kalwa lamba on duo siki ki gabala
1: ene lombin ke ndomore ale dombere ta queen lemang na wo musande mbarun ko angaldinga yusuf ki isu
0: dembara uja
1: jaro nga sogatara namas digbara si ken ay kira bo tulinge na ba inni

0: duwat si ala bikiri. Ine
1: iso nama isu Yakub.
0: Isu bikiri. Yakub nama el na tiriji ni fia nama
1: kidenya kazi.
0: Demba si kirinja rana dem barang den tulimboa dem baraka boa. Ine nama spet korkingi. Ye Yakub nama sekia na dem mama lenya. Baranin dem bara
1: yesis kojidan
0: kojaja fia. Nama ongana jegira illa nas ayanga nini ongana maga inkwa tule ala iba san kidu imbara inkus makang wala arang itka na manin kial dio tokuro ka erit na dengung eil bara isin ya koja japia awenin nas kia suleng nama gal kalitio na main kwa ajaria main namas uringa dinga tebunga dempia ki wonga na kudinga sa dempia arang kilma lulla pia alba elnas kaidi ya kidem bara gala basuri kume Kiga bala nama suri kume nama kole inda la tane na kojo ya suras keima. Ine mang asante enti nle aiba ino wazan kwa iatok au kwa diotok si sur korki nama tar toke ina saren suri si abu kongas kami aba marang aba kaunge na sur kirsingol kie kin soganya tingal adenka na sur si uas kami ba wala aldinga kauba. Walas kelelba. Ki sare ati wari kan na do na do kain si do wala kan indala la kundi.
1: Na indi yene jiwe.
0: In tina sa ko nga ye na do bara se kosmatiel. Ki bara le sunga apain. Ki is bara le mini ya sunga bulo ke la kilman puyi.
1: Jiwe fel.
0: Kaungi na loto kong na skala. Yi jalum se do asa kerrek lel in si diktora kaminga sunga. Asa ala den kilma falangi na lel si na ay jendel.
1: Asa
0: jain les ye sunga ungi min ki duwet ala kerrek koja jale kena za jendel. Yela
1: kang yem fin dines muing fi bara wa muni
0: tiza. Yela lompi dombare taurat le sunga kwasi sunga shajen fi inu duwa bara si gusma ala jiba. Naji abes duo Arabia kila kuru azang yesi keng kila jaso jia jamba sa jang lombi na ini enamangi lombi kuru ho ini ji din surin den tuling duo kersi kasa jundi la algis ki koyo jasunga fi na gusma jarte
1: ma ini kise ji warim bere tulle jo ina ison den aldiki den barang den bara ye ilaga no min bagi alse kiyanas dembara zito nyundi kadu ngalung in yal demba in wala dembara si bugi vial ke die to kurol alan si yesi ko je yafia ba marang ile tile ale atini nyelo to kainani dembara ile en bulong mungkin ile kilman tuki nasin korki marang al to kurona nya na denti na aga dem vial ile duela li aga mfingi dinas waiti
0: se
1: diana makafi ina mafingi dina al wayinga surma idin karse maidik surma idin ne ko dio to koron nasi surma kayinga to son kunya san kaitya awule nandog ila u mungkin nasi nyia le khalas fa ilolen al kwa masalan dio to burdi na surma butirindi ila ka idin amin no duo to dog bahama bawa balang arivia yani madini ji jurona itin kililan jona jeyinga dimbara digal na magal itin dayin jene eren je lial babayinga arang ay sikamu ilendalan kai kila ilanya haddu ba una kafi na bundi kangal area sa den ko je ba mungkin nan ari sungai ba matinin kinan ungi matinin bai mangungi matinin
0: dogalang din ko edin siladdi
1: yani ko elaji jana den inan yani jirsin matinin ineni aldike nga dogna yani abawan ko sur nemu girana kai dogala sur nemu skor kinderinga yan azina mu kundi ne zin sur korki
0: asi ya sur korki
1: ya dikna men kalang urona na ka nas ulinga na elekero albas ki ota romrom ka na kania ila za da saki kwe saki dembar korki nasin kwa iya jar non spilan si dongolo dengi agar wata si tungan mo du jan mo kona ka di ungi
0: nan
1: na wela lang o ila nyama agala la ala ko ba lam bu komi
0: ena namas kai ngol na ka
1: namas kai ngol na kai ngena ila lorin ko fa ki sense ine jegi zeno kweti yas lomba
0: kweti yas lomba
1: fa uto kai wala kwa na itai balang kwa dien unsi ko jeja ka re wala dien ki utonga wala gal ridike ne yen dien kumitia fa utonga dien ka ni utonga itinga ga sa so maran ki na futto ni ko en kel kel si ne kes ka lombo ke se ina utonga ka in ke se na lom fido en beren kel lan si inda la ngala ka ba san ki tu linker gi di e jago
0: e ko na mai long ye ki no tanga ki kas riginga kilombin deng deng jalom deng bele na ken tengeng asi ai si jalom na ai bagi jaw na ai gi kurnyol kienga ko eti simang aba jamu nas nas julngi ti pendek ai kamintia
1: ya do sarmang
0: ye inas lombae ati alam main agil hilla duodi lake barani nungi arang
1: lal kabya kabele ti pezi jawli
0: ji bas jawli neji ay jawal ge yelo neji zata ay gi kurnyol lombin ken tengenga werik terere ge sasonga duosi wada runyeba aba duo utonga wada fi awol riya san jawaba sin jawa bara allom fi le jawon lombin dora jawon idina lombin dora duosi eri wada asfuniti ba na lombin lombin ken dual lombin ken uto abagi fi lot na nya inas ke bayin kal already wanga ba foran diwang alamba tuleu doro abu to atule aja wada tule anya ba Yusuf Yusuf si ke mbarnga ake ba na ro kabi namagal kidig do inkama ba anan kwa gena kalde alba unai kwa sunga kaldia dodi kalamba ke e de mbara ding na kwa alkarang nas marang kila mandanya sikuru full ko anke man nanya si nama kabe nas kenge Yusuf iding ne yesi tulle kurnyol illa kila kwande mburu al nyanga na kenga la to dowa kaimba uto aba tulle ngale tulle afiengi idi na nas nas embeleng al lombi imbeleng atigi duo low ai low ba algi yellow uto ngase alang kila si tulle nga nama tulia api nama nyanga na borunden tabunden
1: den kunu min jamin den tabu gae
0: nyatin ke mbarnga lia ala kele den tule kai ke mbarnga si ai si kwa alwar eduo hoke nana imborule ala ela ni nyanga kiden tulingi la ni nyanga namang abakuri apa apa go atis ken dale masi kwa abas donga pet viana singqual anes nui rembia kem bar nga singoro nyem bang kamwa marang ye el na kem bar nga i wozel kem bar nga do keli kawe namas mang ye tu ngana simbeleng lo keli ala boba bi aisa ujiti are nga ba maral kila ujiti lompi al utu lefia kwa nyeti si kasi deli ngai ba kwa nyeti si na nama yusibinde njurnyo na den seje ilompile ila ina jundina
1: ne
0: na kwa marad mungkin nan duen kwa elum bial ke zata na deng embir singa ati ke kin uto ngani na kin kangin delinga la lumpina si en kwa in to lay ya indigiti ajaba na jigiti kwa si jawye jialo to jiti si jaw adis ka se oto jiti ya ila jiti si ati duen kwa jegela nas iwina sare fingina jisifia
1: chimugira
0: kasigela kalta njereng el wala lombi si wala din zuri si na jijang na tulia kia nga din tabunga lanja na jijaringi na jiti kwa si jana si kwa si jiti si julngi alang kawal egal na kisinin lo menjali ya
1: kisi imbele su nga taray na kwel duga lang kwa kangi anas ingusi inangkawe jimana tukidi imbele na majwa angese njwa maidi gara lomfi le kaungi
0: lomfi le nin kaungi
1: na alang lomfi si kingo hata kaba ngalundo hata digi lomfi sa jelni ba wore do lomfi si ine maidi alang ajal bane si koronga
0: se
1: zenina din jalon wala gal kingu to din jayngi ngal kain as lom balang ki lomfi ndeng ere girgel wala gal lomfi si lomen yo kangi na kain ngami idin na lomfi domo wajundi
0: se
1: na domo ngaljundi jetal ayi duwa janne kingol baningin do lombial domo juni ne kendo mo ngal domo ranina nina nige Maraka ba kele ne ji ngol kele dombora ne kele al kin tori jawli na nas gujja gal basi ngi wa kasa awli ba tebi ne ji al sin jumo yese
0: yang kwa in kam ngalang alang alang duwi ting al dija ala din dara ke na ji jawya
1: awja
0: na dombora kin na mayen kee ngi na